madzungula ya misho wa imisor provincial de Maputo muhlayi Natalie Libombo. Makungu ya magezi ya mpanda nkuwa makazi makomba kukhanya kusiyenge swa tavutlhazi timali matshamela ni mahanyela. Madzungula ya hofisi nga gabineti di informasao maya mkeliwe kimintizini yezu mahlale swa kumhumelelo ukumiwaka ku makungu ya mpanda nkuwa matava makulu kunhluvuko wa vukosi bya tiko. A kuva ku yakiwa central hidroelétrica lebyiyana ku pimiwa leswaku ku nga tshuka ku tirhisiwa mali yi tlhasaka kumbe ku tlula 6 kumbe 7 milioni wa madolari ya ximirika. Ku makungu ku ta yakiwa nakone handle ka central hidroelétrica bya 1500 wa megawatts ku ta khuleketiwa alta tensão ku mpfhuka wa 1300 wa makenekene ku sukela xifundzankulu Tete ku kongoma ka Maputo. Mintizu ya vukambisisi mi hambiwa ku ya tlhasa lembe bya 2028 lana ntizu wa ku yaka u nga ta sungula hi 2029 kasi ku tirha ka baraje ku ta va ku sungula hi lembe bya 2034. Tintlhazi hi ta vutsutsumeli ku matiko ya SADC ku sukela wa vuzhasu ti kumeka na tihlengeletanile ya Nacala Porto xifundzankulu Nampula ku mintizu ya ku dzingisa ni ku pima ku lumukela timhangu ta ntumbuluko lawa matiko. Makungu hi ku va ku kambisisiwa nhlamulo lawa matiko ma nga nayo ngopfu ka ku pimanisa ni ku lumukela timhangu ta ntumbuluko ti nga tshukaka ti humelela ku lawa matiko. Louisa Mac, muzrangeli wa ENGD ya Mosambiki, a le ntizu wa ku fana wu ta hambiwa hi malembe mabidzi na mabidzi na nakone a dzunguleke leswaku ku hlawuliwa ka Mosambiki i hileswaku tiko byi ni vutlhazi byikulu mayelano ni ku lumukela a timhangu ta ntumbuluko. Konseji munisipa bya le ka ncayincayi ntsindza wa xifundzankulu Gaza byi tlheli byi yengesela masiku ya ku va xitshungu vatshami va munisipi Luwana va lulamisa mapapila ma lumba ka materena yavo. Madzungula ya ku yengesela ku lawa masiko mativisiwa hadiya xinyamposa Veriador wa makungu ya matshamela ni mimbangu loko akanela ku vatsali va madzungula na hlayike leswaku siku bya vugamu kutani byi bekisiwi ku va ta va 28 kwa Agosto wa taka. Maendlela lawa tanihi madzungula ma ta va ma humelela hi ku hlamula ku vilela ka xitshungu. Nyamposa a le ku ni ku tlula 5,000 wa materena ma pimiwiki kambe ma kalaka ma nga lulamisiwanga na nangweso ku nga yo lulamisiwa ntsena 2,000 wa wone. Un'we ka vavumbi va Frelimo khale ka mulwe wa yimpi ya ku khulula tiko Mariano Matsinye a le ku hambiwa ka nhlengeletana yikulu ya vukhume na kan'we yi nga ta katsa swizo ni varhangeli va Frelimo wa xifundzankulu Manika ku ta endla leswaku ku yengesela na mbutshano ni ntwanano kwa swizo swa partido lebyi. Mariano Matsinye a le ka Frelimo ku ni ntwanano ni vumbano kambe ku nhlengeletana ya masiku ya 21 ku ya 23 xika Agosto wa taka swi ta tiyisisiwa. Huvo ya ku tsimba milawu tikweni bya Argelia wa vubidzi wa tolo yi hlawule ka khambi bya ku sungula Khalid Bouaf Diadja ku va a li muzrangeli muntshwa wa huvo ya ku tsimba milawu tikweni lebyiyana. Dash hi xirho xa khale ka valweli va nkhululeko wa lebyiya tiko partido byi kumekaka mfun'wini na byi nga ni matimu ya ku khulula tiko lebyiyana. Nhlawulo wu humelele ndzeni ka ntizu wa nhlavulamani wu hambiweke ku sunguleni ka n'hweti gamaka na nhlamulo a viki ya 91 wa tiphurosento ku 407 wa switshamo swa huvo ya lebyiya tiko. Tintlhazi ti enteleliki hi ku xiya ta matshamela ya nkama ti dzungula leswaku wa vumuni byi xaka Tete ku hisa ku ta jika ku tlhasa ka 31 grau centigrados ku landzela Beira 29 hi Nyambani na Nampula 28 Vilankulu Pemba 27 Kilimani 26 Ximuyu 25 Maputo 24 Ncayincayi na Lichinga ku pepa hi 22 graus centigrados. Vayingiseti va zantswekaka hi maendlela lawa hi n'wi tlhasiseli madzungula ya lonkama hayimisor provincial de Maputo mawaku loko ma n'wi tlhaseli ha hombe.

5:05, je kumile mahungu hi tlangelele Natalio Lebombo. Loko ta va swi kotile ku hi fikisela mahungu lawo hi ni ku tshemba leswaku muyingiseta ma khomile hi tindlela letinene. Ya mahlweni hi pangalatana na wena ka xenge lexi xi sungulaka ka mixo lowu wa nyamuntlha wa vumuni na hi na wena mirhandziwa muyingiseti.

0: Mama, Femina Anna Malivro. Masala ya ina mahlukeli limpula. Ani nga taya xikola mina.
1: Akuna kunga exikolweni la. He? Na ufamba xikolweni va teacher va ta swivona swa ku va endla yini n'wini.
0: Ani ndau mina.
2: Semirilisana hi makamu.
1: Lexa n'wana wa wena lexi xiyelaka ku ya xikolweni. Ale angayi hikusa a nga na mabuku nakona masala ma hahlukelile hi mpfula swa twala.
2: N'wananga, tana haleni wa swo.
0: Hi mina lweyi papa.
2: Wa swi vona. Mpfula liya yi nga na yi onhetile mabuku ni masala ya n'wina. Swoswo swa ku na ndlela ya ku hinkwaswo leswo swi kumeka. Kambe exikolweni mi fanela ku ya mi ya dyondza. A wu va xuvi vanghani va wena va le xikolweni na professori, he? A wu va xuvi?
0: Na va xuva.
2: Tenki mi ya xikolweni n'wananga swo. Va teacher va nyimela n'wina ku va va mi dyondzisa ku pfala mati leswaku ma nga hambi tindhambi. A wu swi lavi kwa ma injhiniyere?
0: Na swi lava.
2: Hi leswo ke. U fanele ku ya xikolweni u dyondza swinene a ku va u ta yi huluxa ka tindhambi leti.
3: Papai, mamani, kumbe mutamelo wa mudyondzi, hlohlotela n'wana wa wena ndzeni ka moya wa lirhandzu ni ku tenga a ku va a tlhelela xikolweni hi ku n'wi komba elisima la xikolwe. Na hambileswi hi xanisiweke hi ndhambi, mukombisi u n'wi nyika entshembo wa ku swikarhato swi ta hundza. Tsundzuka leswaku dyondzo vumundzuku bya nhluvuko wa tiko.

5 horas na 44 minutos, já ele cari kuma matimu ya siku. Ita mahloni pangala tana na wena hivuna nga kuafika kusepsinene na 6 horas, carilo engata tlavinheta kambichina ina ni antena nacional, kuva kuma jornal da manhã. Ya mahloni hi ku navelela misho unene, misho akutsakisa, wena wa kumeka kakaya tilula msele ku antlisa ngufosinene, leswaku ku nga le khale u ta lavetela tindlela ta ku ya entirhweni, ta ku ya masin'wini, ta ku ya ku gweveni i nkarhi wa ku va u pfuka u phanda. Samangwana li vamos para o campo, a hi fambeni hi ya bindzula, mun'wana na mun'wana ni masimu ye yena.

0: hikusala ya vatseletela hinkwaswo swa vutomi bya wena o va ku ingi hi ni ncombo hi lweyi infermera a taka a hi mu vutisi
1: infermera lani ni mhaka la ni lahlekeliwi hi karitawu la xibedhlele kama hi nga taleliwa hi mati
2: makwerhu leyo a hi mhaka ya ni xibedhlela u fika u va tlhamuxela va ta ku pfulela karitawu lintshwa va tlhela va ku endla swikambelo
1: kasi
2: ino vamamani hinkwavo va tikeke a va fanele ku tshika kuya xibedhlele hikuva va lahlekeliwe hi makaritawu loko va ni vana lavatsongo na vona va fanele ku famba na vona xibedhlele ku ve ni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi
1: lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawu ni ta swi kuma kwini
2: swin'wana swi nga lahleka hi nge he swi kumi kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota xikulu i ku tlhela u ya xibedhlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritawu mantshwa makonsulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma fanele ku tshemerisiwa ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile
1: u nga chavi ni ta va byela
3: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No canal Mania TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
4: Kupatima
5: Santo 2 Kamaura Anga Agosto 2026
6: Kusungula Nongoloko Patima Maputo 2026
5: Warambiwa kuba uhlengela ka mtshantsho vunanga bya xifundza nkulu Maputo
6: Zwiandleve leswaku loko unkama ufika uti votela lisimu lebyi u dzandzaka
5: Hi kurendzile
4: Patima
7: Oitoras nan 29 minutos e amahlweni hi pangalatana na wena mbranzo mingset I tsembisili kuvuyani tama tsamela yankama Xileso namuntla doropa la tete li ta isa kutula inkwama doropa yetiku ku himpimu wa 31 graus centígrados Kulandza Doropa La Beira na 29, Inhambane na Nampula 28, Vilanculo na Pemba 27, Quilimane 26, Moio 25, Maputo 24, Nchai Nchai na Lixinga, Vatitimela ri 22 graus centígrados. E Olau Maela na Nitama Tsamela Yankama. Na kuvuliwa leswaku a swifundzankulu Nyambani Gaza na Maputo ku nga tshuka ku voneka swimpfulana kambe hikola ka ku matshamela ya nkama ma titimela ngopfu swinene se leswo swi nga ku nga na swimpfulana nyana ku ve ni hunguva hi xileswo ti vonile ti fikele mayelana ni ta matshamela ya nkama wena u kalaka u nge se suka ekaya matshamela hi wolawo 24 graus centígrados 8 horas na 30 minutos, Iramba Lorena Nhate, loco ako, Automistic, Bela Automistic, loco Hingam, Shaisani, Namunta, Unga Shaisi, Mamana, Unga Shaisi, Koguana, Unga Shaisi, Vangan, Unga Bulli, Nivangan, Otokuchuka, Munzuku Tavalava, Sena, Wana, Watakuini, Watakuchuka, Gileso, Akuanya, Hivumbano, Hianya, Hintuanano, Ishilo Shalisima, hi kuva namuntlha hi mina ni tsindzisekaka ku pfuniwa va ta ni pfuna mundzuku i mun'wani hi ta mi pfuna hi xileswo hi ndlela leyo yo yantswisa a mahanyela ya hina kambe nan'waka a vukwanga hehe hi yena humelelaka ngopfu swinene

Dishile mahungu ya misho imisoro provincial de Maputo muhlayi Fernando Sidumu a procuradoria la xifundza nkulu Maputo li ramba xitshungu akuva xalini ku doka lukisana mayelano ni timhaka ta ku xingeteriwa ka vanhu akuva va landza emintirho inga handle ka nawu lomu tikweni xileswo xiubyana lexi xi vona swa nga swi li swa xihatla aku ku lavetiliwa tindlela ta ku helisiwa mukhuva lowu u vonekaka wa ku vanhu va kumeka enghozini hikwalaho ka ku va xengeteliwa a ku va va endla etimhaka ti nga handle ka nawu ngopfungopfu vavasati ka mintirho ya vusingi kun'we ni vatsongwana ka ta vuxavisi bya michumu ya ku hambanahambana ka minkarhi ya vusiku hikwalaho ka ku namuntlha ku tsundzukiwaka etimhaka ta ku lwisana ni ku xingeteriwa ka vanhu ku va tinghenisela ka mintirho leyi a procuradoria la xifundzankulu Maputo li tivisa leswaku li karhi li endla emintirho yinyingi ya ku tsatsiya exitshungu a ku va xihambana ni timhaka leti ku vule José Manuele munyiki wa mahungu ka xiubyana lexi konseli municipali wa ka Matsolo a ku nga ta eku dilisa entsengo wo tlula gidi la tiyindlu ti akiweke emadongeni ka nambu la lwandle a bari la Matsolo a ntsindza wa munisipi lowu tiyindlu ku lwaka leswaku ti yakiwe ehandle ka nawu ni vusiku ka tindhawu ku hlayisiwa kona emisinya ya mitshuvuri mahungu lama titswe hi murhangeli wa munisipi wa ka Matsolo Jules Paroki hi nkarhi a endzeleke ebaru leri a ku va a ya vone kusuhi timhaka ta ku yakiwa ka tiyindlu leti ehandle ka nawu lomu a tivisiweke leswaku hakanyingi tiyindlu leti tinyikeriwe hi varhangeli va miganga leyo na va koxa etimali leti sukelaka ka 500 ku ya fika 4,000 metikaix murhangeli wa konseli municipal wa ka Matsolo Jules Paroki tolo a sungule entirho wa ku yavela emirhi ya ku basisa mati ya ku phuza ka mabayiro ya ku hambanahambana ya doroba leli ndzeni ka makungu ya ku lava eku pumba timhaka ta mavabyi ya ku vuyelela ma vangiwaka hi ku phuza emati ya ku kala lama nga le ka matshamela manene hikwalaho ka swoswo ku tlula 200 wa mindyangu ya Matsolo a tolo yi yamukele entsengo wo fana wa swiphakana swa mirhi leyo mindyangu leyi ya yamukele nakona ni swakudya swi nga ndlela ya ku yangula eku pfumaleka ka swona eka mindyangu leyi yi tlhanganaka na swona mukomiso mfumo wa xifundzankulu Maputo a ta tsiya evatirheli va xiyenge xa vudahi ku va va hlayisa eswibye va tirhaka ha swona swi nga ndlela ya ku tendleriwa ekhwatsi a xitshungu xi tsutsumelaka eswibedhlela enrike ximbonjesi a endzi ntsatsihi lowu hi wavunharhu loyi a ku nyikeleni ka movha wa ambulansiya ka xiyenge xa tavudahi exifundzeni xa Buwani handle ka movha xiyenge lexi xa yamukeleni nakona eswipfuno swin'wana swa ta mintirho kun'we ni mali ya ku va ku cheriwa emabalafeni ka mimovha ya maambulansa ya swipiritana swa le eBuwani na swipfuno leswi swi nyikeriwe hi nhlangano wo kala wu nga lombi mfumo wu chiwaka Mau de Compassion. Namuntlha ni mundzuku a Instituto de Cereais de Moçambique xi endla enhlengeletano ya vuntlhanun'we ya ndzeni ka nkama a ku va ku vonisisiwa ta matshamela ya leti tilanaka ni swa tindzoho swi bindzuriwaka lomu etikweni nhlengeletano leyi yi patsaka a varhangeli ni tinhlari ta Instituto de Cereais de Moçambique ISAEME ya ta dokadokisana hi leti tilanaka ni xidzedze El Nino lexi masiku mataka xi nga ta hlaselaka etiko ngopfungopfu a dzongeni ka loho laha ku yimeriwaka a ku va ku li ni xiwomiso xi nga ta vangaka edyandza ka swifundzankulu swi nga ta khumbiwaka hi mhaka leyi nakona ka ta xopaxopiwa hi leti tilanga ni matshamela ya ta majela mayelano ku fana ni mavele tifejawu ni swin'wana swi voneleriwaka hi xiubyana lexi xa Instituto de Cereais de Moçambique lawa a ve mahungu ya nkarhi lowu rindza man'wani hi nkarhi u landzelaka mixo nene.

0: se boti wa mina ai mina lwe uni vonaku lano la vetela ku hlamba mandla kambe ish sei iwa yini kambe maseve ikusele wa ya mati aswile ka mati maseve maka ile ka sipho ikusane na yona ningata ku yini nilavaka kudi
1: ha ungaza ufa indlala ikukala unga hlamba nga isipho
0: maseve loko unga hlambi isipho switsongwa tsongwane aswifi mandleni senkama lo uya ulavaka kudi leswiya swingena ndzeni swivanga mavabyi
1: so swito hikuni switsongwatsongwana swa kona hikusa mandla wa mabasile
0: hi matihlo ya nyama nge swivoni kambe swi kona nakona maseve tali wa mavabyi matlulelana naku hi makuma ka mavoko ya hina loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba
1: ha se swi vula swaku ti dlaya hoxe
0: ixi hi swoleswo u bikona langusa loko lixa ku lomu hi khomaka kona na ku khomi vanhu vanyingi hi chevulana ndleleni hi ugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi
1: swona kun'wana hi khomaka hayi ku tivi
0: xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho a ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaka mavabyi swi fa loko hi mahaleswo hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.

0: 9:40 hiya mahlweni hi pangalatana na wena tanihileswi hi tshembiseke swona leswaku loko ku ta fika nkarhi lowu hi ta lavetela a ku hlomela ka matlhelo ya ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputo. Se hi amukela haleno Roberto Mario Mundlovu, avuxeni.
1: Rixile Jovita Ngovo. Hina hi kona n'wina minjhani?
0: Hina hi hlayisekile matimba Xikwembu, kambe hina hi nghene khale lomu a matshamela hala handle hi wani.
1: Ah, loko ya suka ku kombisile ku titimela hi teka swihembana swo vevuka hi ku ka hisa, van'wanyana vo endla ku endla hi hi byela va ku heyi ti vonelani namuntlha kusa nge hi gijima ku ya fika vintage grouse loko a nga ri 24
0: hi le ka 24 nyamuntlha
1: 24 grouse a ve nkateko lowukulu loko ni biwa ndlela leswaku heyi vona leswaku u famba njhani. Kambe matshamela ku mphumile nyana ka titimela, hambi swi ri tano hi tsemakanyile mheho yeleyo ya maxela jambu ku ta fika nkama lowu wa 9:41 ka xiyenge xa gingirika wa 30 ka julhi wa lembe ra 2026 a xitichini xa emisoro provincial Maputo Radio Mozambique. A ku losa murhandzi wa mixit na hi ku tluleta mahungu lawa ma kongomaka ku veni ma ku tiyisa vaputukezi va vula sweswo va ku un home informado vale por
0: mil.
1: Ah, por mil, ok. Namuntlha ku yisiwa mahlweni ku yingisa vana va tiko ka mabulu ma kongoma ka vumbano ku rhula ni ntwanano xikarhi ka vana va tiko. Mhaka yi landziwa ka xifundzankulu Maputo, yi endliwaka ka vatshami va muganga wa Mashubu, xifundza xa Marakweni. Kwa namuntlha ku khanguliwa banku ra ku hlayisa mali exidoropanini xa Bohana ri chiwaka BCI. Institut Sirias de Mozambique namuntlha kumeka mugangeni wa Chumene munisipi wa Matola ka nhlengeletano ya ku kamba ta mintirho yi endliweke lembe ra tolo ni ku kunguhata mintirho yi fanelaka ku landziwa na n'waka. Mahungu lawa hi ku famba ka timinete leti taka hi nga ta matshokovetelaka ni vatirhikulori lava kumekaka na tindleleni ta ku kongoma ka tindhawu leti. Ku ni mhaka yi mangaliwaka la xifundzankulu Maputo ya ku yelana ni vamariana. A rito leri ngo hi vamariana ri koho hambiloko ri nga se phalala, kambe ri kona rito leri nge i vamariana. A nga vavanuna kumbe vaxisati lava tolovelaka ku endla ingi va tirha migrasawu.
0: A hi lava va nan'waka va vitaniwaka swaku hi vanyongisa.
1: Vanyongisa unreal andri chavanyana ku hlaya rito lera nyongisa hi timhaka ta ku nyongisa ngi nyongisa hi koho ka matlhelo yo hambanahambana. A lava mariana lawa u va kuma mindzelekanwini, u va kuma ka tindhawu leti ku yamukeliwaka xitshungu, nkarhi wun'wani ingi hi voho va kuma va bohe timpahla njhe ta ku kombisa swa ku munhu loyi a wu nge muganaganeke ka yena. Kutani va tolovela muti wa migrasawu, kutani leswo swi pfuxa ku xandzana tani mahungu ma koliweke hi na kulori Stelio Manyisa.
2: Vurhangeli bya hubyana yi hanyalaka ku hamba mapasi ya vuyenzi a nga migrasawu hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo byi tsatsiya xitshungu a ku va xi tivonelaka vanhu lava vitaniwaka va intermediario va tolovelaka ku va va tendela vanhu handle ka hubyana va va va va koxa timali na va vula leswaku va lava ku va pfuna leswaku va ta tenderiwa hi tindlela tinene ndzeni ka migrasawu. Mhaka leyi endleka ku va vanhu vanyingi ka masiku ya ku gamba va veka swimangalo na va vula leswaku va kanganyisiwe timali, van'wana va koxiwe timali ta handle ka nawu na va tshembisiwa ku va mapasi ya vona, mapasaport ni swilo swin'wana swi ta endliwa a ku na byaleni hi vatirhi va migrasawu. Vanhu lava a hi va nawu futhi a va lumbi hubyana ya migrasawu, va phondla nawu ni ku va va koxa timali ta vanhu lava va nga swi tiviki. Leswi swi khungumanyekisa vurhangeri bya migrasawu hikusa va intermediario lava nkama wun'wana va vula leswaku i swirho swa hubyana ya migrasawu. Ehenhleni ka sweswo Abelardo Dirceu, ntlhari ya migrasawu hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo, hi tsatsiyaka xitshungu leswaku xi nga kanganyisiwi, kambe loko ku ni xihi na xihi xi laviwaka hi xiyimo xa migrasawu xitshungu a xi tshindzekeli ko laya ka hubyana, hikuva tinhlari ta migrasawu ti tshama na ti ambale timpahla ta koho na koho ku tenderiwa laha migrasawu akukoxiwe timali hi ku hambana ni leswi va endlaka va intermediary a handle va tekaka timali na va tshembisa ku va ku na dzwalisiwa maendlela ya mapassport ni mapasi man'wana.
3: Avanyongisha lavo va avatshami alani kusini migration va vatshama xitratwini ne va kuma munhu ya ka migration wa ya hamba pasi va mvutisaka va ku uni a marka sound pro encha pasi na munhu tamona kunada amuna gama jakwini aku prani ku hambela gendarmerie kulonga uni hakela mali maji amunhu lwe va mutekela timali akuli ka migration anga tsinzekeli ka lava vanga ni timpahla ta migration ba mambele munhu lwe aku anga na timpahla ta migration wako atiza a migration enkwantu eka ku nena anga tizela ni migration entawu hi leswi migration yi lwaka ni ku switsema ku amunhu a vena tendimento na anga precisara nga ku hakela a mali ya handle ka leswi ni nga matasha mabuya ka migration.
2: Abelard Derseu awa vula leswaku akutenderiwa kumbe ku hamba pre-marcação a swikoxiwi male kambe leswi hakeliwaka hi roho passport ni mapasi man'wana loko se mala ku humisiwa manyiketi wa n'winyi.
3: A xa u sangula na yenge se ni sangula ku tiza hi lwa ni ku va susa kusuhi ni migration ku kota ku antiziwa hina u ta famba na u nga na amaperturbations ya vanhu va handle. Entawu a maphoyisa ya migration xa u sangula hi maphoyisa maja a swi dependeri hina so a hi jula ku a maphoyisa mambeni a switrutura swimbenyana swi hi pfuna ni ku hi tshinzeketa a va nyongexita lavo ku va nga tshami kusuhi ni migration va tiza kusuhi ni migration kusa na mbeni a va hi xanisa kumbe vatizi va migration a va hi tsakisi siku ni siku.
2: Marito ya Belardo Derseu nhlari ya migration hi ximu xa xifundza nkulu Maputo loko hi basopisa xitshungu hikola ka vavanuna lava va vitaniwaka va intermediario va tolovelaka ku va va tendera vanhu loko va ya migration va tshembisa leswaku mapasi ya vumunhu mapasi man'wana ya ta vuyenzi va ta malulamisa voho ndzeni ka migration.
4: Kanumambu Stelio Manyisa.

0: namuntlha ku yisiwa mahlweni ku yingisa vana va tiko ka mabulu makongoma ka vumbani wa vana va tiko ku rhula ni ntwanano i mabulu lama endliwaka mugangeni wa Mashubu xifundza xa Marakweni kambe mabulu lawa ma veke tolo amugangeni wa ka Mahele xifundza xa Magudu lani ku kumekeke Domingo Ximakalana
1: hakunene alosela muyingiseti wa ku zandzeka wa radio Mosambiki misoro provincial di Maputo hi hlamula kusukela haleno apostwa di ministrativo bya le Xangalani aswifundzeni xa le Kanama xa xifundzankulu Maputo lani ku landziwaka
0: mi ta hi khomela hikwalaho ka ku veni hi mi fikiselile pesa ra ku kala ri nga ri rona

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 13 horas em Moçambique, Masungulela, Yashimwana, Xengesha, Mintiro, Xengesha, Kangulakai, Inxiga, no Maputo, Lengata, Kumakamaungas, Fonsankulo, Maputo, Ekulanza, Itava, e Bangalatana, e Vunanga, na Ekongoma, Kusisnene, na 14 horas, em Karolo, Itava, e Kumaungu, e Anxigani. Engraçado que kuva loko e com a mamã vanela eu ia entrar. Enxigan, Vitória Stoy.
2: Enxigan Maputo. Nogo no cota, mas jungle é sico. A chifre, Janculo Maputo.
3: Hilo selile mwingisetwa kuzandzeka enhlikani kusungula nhlautelu kumbe kusungula nongoloko enhlikani mwingiseti wa sikudza namuntla wa vumune 30 ka julho wa 2026 lani hi humelelisaka leswaku mintizo ya ta vudahu mitswatsiwa akuva mihlayisa switisu hi la swifanekelaka hakone ku kota switama swilikone hi minkama ya ku hlawa. Kusukela namuntlha vatshami va xifundzha xa Bohwani va pfuneka hi mintirho ya banku hikwalaho ka ku khanguliwa ka banku byintshwa. Barajeni ra Pequenos Libombos namuntlha ku sungulisiwi antirho wa ta vubasisi wu kongomaka ku antswisa alisima bya mati ma thlasaka ku vayakitiku amugangeni wa Grande Maputo. Leti tinhlokomhaka ta nongoloko wexu wa siku bya namuntlha wu bindzuliweki ni ku kombisiwa ha Victoria Sithoe ka vukhandlisi bya Tomas Buruma. Vatshami va xifundzha xa Bohwani kusukela namuntlha va pfuneka hi mintirho ya banku hikwalaho ka ku khanguliwa ka banku byintshwa ku xifundzha lexiya. Kone ku kumeke muzvangeli wa xifundzhankulu Maputo Manuel Tuli tanihi ku dzungula ka mutirhikulobye Rigoberto Xisano.
4: Kalimambo waingiseti wa Radio Mozambique na kunene nyangulania leno achifunza xa Bohwani namuhla Bohwani kuni antiro wa kukanguliwa a munti wa banku BCI namuhla kukumeka amurangela xifundza kuri Maputo tatana Manuel Tuli governor wa xifundza lexi atakangula a munti loyi munti mutswa uyakiweki a lembeleri wa BCI kankarlo nini lead nini I lead their communication hi hosi
5: Yantumbuluku.
4: Ya hosi Yantumbuluku lana xifundza xa Bohwani tatana Matsolo atakhamisela vitu ni leswi a swi vonaka hi xifundza lexa Bohwani ni tikomboni ku fana ni leti swa cinca i ta cinca yini ka wutomi ra xitshungu u nga bana vitu kusungula tatana
5: avito hi mini Eric Shadrack Matola hosi Yantumbuluku kumbe reglo do primeiro escalão distrital. Ni ku khensa loko namuntlha hi ta va na hi amukele a endlo leyi hi khanguliweke ya vubekisi bya swa timali hi ta kumeka na hi pfuneka hi ni xitshungu hambi hi nga le xitshungu xa Bohwani ntsena kambe swi tisa a ku va ni ma-facilidades ka xitshungu xa Bohwani swaku hi nga suki hi ya mbangwini ya lekulu hi ku helandzela timhaka ta ku va hi ta bekisa swa timali. Xifundzha xa Bohwani hi swa xone xi ni vutomi kambe hi ve ni tinghozi letiya ta tindhambi ku va ni marisenta dush ya kusukela vadziriwa ka kusukela ka mbangu yin'wana va ya kun'wanyana van'wani na vona hala fripisa mi magaya swi hi nyiki ku va hi nga ve ni ku zula hikuva a ku resenta ra vanhu a swi zanga swi vevukela vhela hikuva a hi nga na mbangu lowu a wu tshamile u nga na vinyi kambe hi ve ni ku dokadokisana swaku hi kombela ni vinyi va masimi hikuva va hi tremela a mimbangu a ku heta kuma a ku pfuna vamakwezi lava a va ri ku xanisekeni maji kusuka ka kolano a wutomi a xikwembu xa hi volekile bya a famba hombe kani mambo
4: leswiwa swa ku tatana Matsolo mutshama a xifundzha xa muganga wa Xitevele. Xitevele swoswi bairro Philippe Samuel Magaya muyamukela vanhu vanyingi va le zona de resentment hinkwavo va ka taliwa hi matilani tindhamilani Villa de Boane hinkwavo va kuhala swi cincaka a Xitevele swoswi ni ku tala ka vanhu wini mahanyelo
5: leswi swi cincaka a Xitevele swoswi hi mahanyele hikuva a tolo na ku nga se tala hi vanhu va vanyingi a hi swi kota ku va hi kontrolorana muti mijori ka timhaka ta vuyivi nga vugevengu ka timhaka ta mahanyele nga ta vudrimi ni mabindzu hi ku landzelelana ka wona kambe namuntlha swi hi nga vanyingi van'wanyana va bwini mahanyela ya lawa mantshwa a va se swi kota ku adapitara a mahanyela yizu hi leswi hanyisa swona hi masiku ni minkama na va nga si buya kambe na vona kumbe vamakwezu ha zama ku va hi va beka ndleleni swa ku a mahanyela ya lomu a hi hanyisini swileswi a ku va a ku toni ta kuma ku hi yantswela kambe a ma-disafish mahali manyinginyana hikuva vhele loko va hlapfa i li va hlapfa hi va hlapfa a va se tolovela mahanyela ya hala kambe a ku na swirhalanga
3: Rigoberto Xisano ni madzungula mayelano ni ntirho wa ku khanguliwa ka banku dzintshwa a xifundzha xa Boane hambi hi leti yelanaka ni vutomi bya xitshungu xa mbanguluwa nswaku ka tindhambi leti ka zatiki a muganga. Loko hi mahlweni nongoloko wexu hi kuma madzungula lawa mayelanaka ni xo xifundzha xa Boane lani xitshungu xi yamukeliki a ambulansia a nga movha wa ku tleketla a timbabye naswilitano mintirho ya ta vudahu mitswatswiwa kutani leswaku mihlayisa a swi tirhi laswi fanekelaka ha kone ku kota swi tama swi li kone hi minkama ya ku hlawa ku dzungula Juvita Ngovo.
6: Mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo a lava leswaku vatirhi va xiyenge xa vudahu va hlayisa switirhi swa swibedhlele ni nkongometo wa ku nyikela mintirho ya lisima. Eric Xibonges a vule marito lawa wa unharhu yelwe ku fambeni ka ntirho wa ku yamukela ambulansia leli li nga nyikeliwa ka mintirho ya vudahu wansati ni mahanyela manene a Boane lana handle ka ambulansia ku nyikeliweke switirho swa xibedhlele ku fana ni malensol mafralda ni swin'wana swa ku huma eka fundu international Mount Compassion. Nkarhini wa kona hi bulile ni murhangeli wa doropa la Boane Geraldina Bonifacio a vuleke leswaku switirho leswi swi nga ta seketela ntsena a doropa la Boane kambe swi ta seketela xifundza hinkwaswo xa Boane.
7: Ndzi nga ta pfuna South Boane, ndzi ta pfuna a Villa Municipal de Boane i distrito hinkwabyo bya Boane. A hi na ambulansia a lilin'we maji a yi nga swi koti a ku tlhasa a muganga hinkwaswo a nkama wa emergency ntawu hi navela ku khensa hi navela paraki apostolo honore kutani a ya mahlweni hi ndzi wa yena na a pfuna xitshungu a pfuna a xifundzatsongo xa Villa Municipal de Boane honore kutani a tswaliwile lani centro de saúde bya Boane a 39 anos atrás e navela ku anga gamisi nyamuntlha a swi kota a ku tiza tlhelo ni tlhelo na conselho municipal para hi kulisa xidoropana xa hina.
6: Hi bulile na kona ni murhangeli wa Fundação Internacional Mão da Compaixão Honório Kutani lana vuleke leswaku a ntirho lowu u kumeka ndzeni ka ntirho lowu u endliwaka hi hubyana leyi ni nkongometo wa ku kombisa lirhandzu ni ku seketela a xitshungu xa xifundzankulu Maputo.
8: Hi nyikeli ambulansia leyi laka dixibi la Boane ku va ni pfuna a vahanyi va dixibi bya Boane kusa vanyingi va ni maemergensi tiambulansi va pfuna ku va loko va ni swikazati kumbe vo vabya kumbe va ve ni ma-accident kumbe va bya wuphuluka vavasati va yisiwa xipitali provincial o xipitali central va pfuna ambulansi lezi jiambulansi lezi zi nyika hi vito bya Fundação International Mão da Compaixão Honore Kutani i nga fundação lezi zi kongomisaka ku va byi pfuna vanhu lava xanisekaka lava ka lava nga na handle ka ambulansi hi buyisi a malensori lani ku va ma ta pfuna a vavabyi lava buyaka la ka xibedhlele lexi hi tisi na kona a mafralda ndzeni ka mavhiki mabizi ku ta buya aduze chwa ma kulshang wa matafuna vanhu lava taka laha hi kongela leswaku nchumu leyi tiyisiwa kahle ni ku va lava biyaka la va huma na va hanya na va lubon i xikwembu xikatekisi vainfermeri ni vadokodela va va tamela kahle va tamela khwatsi a vanhu va vabyaka va ku biyaka la xipiritana xa bowani ni ku hlaya leswi swa ku la bowani no tswaliwa ni tswali ka xibedhlele lexi hi lembe la 1987 ta namuntlha no buya ni khensa xikwembu ku sa tolo devin bebijudlo ni hlanganisi malembe ni buyi ku va ni tlhelisela a bowani leswi ni nga swi amukela bowani se ni tswaliwe la bowani ku va hi pfuna a vahanyi hinkwavo va bowani lava julaka ambulansi ku va byi va pfuna
6: Honori ukutani loko avulavula wa unharu yelwe nkarhi anga nyikela ambulansia ni switirho swa swibedhlele a Centro de Saúde la Boana Xundza Nkulu Maputo lana nakona tshembiseke leswaku ka masiku mataka ata nyikela madzana mambiri ya makulshang ku va maseketela timbabyi leswaku ti nga hetleli a hansi na ku va tixanisiwa hi mavabyi.
3: Kanimamsunene Juvita Ngovo namuntlha ku kanguliwi amakungu ya ku katsa avavasati hi ndlela ya ku hamba xitiki xa ku tlhavukanyisa avutomi byavo hi madzungula hi taka buya ku one ku nga likhali hi ku sakutani hi amukela mutizvikuloji Fernando Sidumu anga kaliqunga ku ithlasela leti yelanaka ni ntizwa ta vubasisi wu hambiwaka a baraje ndra pikenos libombos lowu kongomaka ku tlhasisa ku madoropa ya Maputo, Matola, Marakweni na Bowani mati ya lisima mati ya matshamela manene. Fernando Sidumu hoyohoyo u nga hi yengetela hi ku hlaya yini mayelana ni ntizwo lowu.
9: Inkomo vitora sito inkomo mixedoro ndeka go ra dimso ndeki ni solo provincial de Maputo kunene urangeli dza baraje la pikeno zwi li bombo na kusika na muta jipole madanyi akwa kwengetelwa empa momati mafika ka aka xitsungu makongometo wa ku pumbiwa enkushi nkushi lo utaka na vonaka hi ku tala hi ximisha mati mahlesiwa ka baraje la pikeno zwi li bombo matsungu dzako la baraje la pikeno zwi bombo a ku tshuleliwa entsengo wa 6 cubics per segundos laha swoswi kusukela namuntlha mati ma tshuleliwaka ma fika ka 30 cubics per segundos a nkongometo wa ku va mati lawa ma kota eku dilinga enkuxi lowu swi nga ndlela ku nkuxi lowu u nga endli enghozi ka vutomi bya xitshungu tanihi ku vula ka murhangeli wa letitelenaka ni ku hlayisa ebarasi la pikenos libombos Jaime Timba hileswaku a mati lawa ma nga ni nkuxi loko nkuxi loko wo fika eka mipopi ya xitshungu xi nga tshuka xitshungu xi kuma emavabyi ya ku hambanahambana kasi swoswi leswi lavekaka eku a nkuxi lowu u va u khulungiwa hi ku tala ka mati loko ku tshuliwaka lana a barajeleni swi nga ndlela ku a nkuxi loko u woma lomu a madongeni matshamela ma ta endlaka leswaku a mati ma kumeka na ma basile a ku va xitshungu xi ma tirhisa hi laha swi lavekaka ha kona na kona mitirho ya hina yi leve ku tiva ka Jaime Timba leswaku hikwalaho ka makungu lawa a mati ku karhi ku yimeriwa a ku fika ka xidzedze xa El Nino leswaku a mati lawa a ma nga ta pfumaleka a ku va ma tirhisiwa loko se a tiko li karhi li hlaseliwa hi xidzedze laha vuleke leswaku a baraje la pikeno xilibombo li ni swoswi ni ntsengo wo fika 93 mm³ lawa ma nga kotaka a ku va ma chambalata matrisiwa hi xitshungu fambeni ka malembe manharhu ma landzaka laha vulaka leswaku a xitshungu xi nga swi kota a ku va xi tshama na xi rhulile kuse a xidzedze lexi xa El Nino a xi nga ta swi kota a ku va xi tshama a mati ma nga kumeki ya ku va ku chambalatiwa emasin'wini ni ku va xi ma tirhisa hikwalaho ka xidzedze lexi laha a vulaka leswaku vona va lulamile a ku va va vonelela exitshungu hi ta mati ya ku chambalata ni ya ku phuza nakona a titsi leswaku hikwalaho ka nkuxi lowu u vonekaka a nga ma-algas swi ta koteka ku va a mati ma ya mahlweni ku tirhisiwa na a ma-algas lawa kumbe nkuxi lowu u nga koti a ku va u veka nghozini evutomi bya xitshungu.
3: Kani mambo swinene Fernando Sidumu madzungula lawa ya lisima mayelano ni ku yantswisa mintirho ya ta vuyaveli bya mati tanihi laha hi hlayiki nswaku namuntlha ku khanguliwi amakungu ya ku katsa vavasati hi ndlela ya ku hamba xitiki na ntirho wa kone wu kumekaka amavokweni ya Conselho Municipal wa doropa dra ka Matsolo kone kukumeki mutizvikulu zvi Jose Makwakwa. Makwakwa, hitini leti unga ichaselaka kuyentelela madzungula lawa?
10: Nakunene Victoria Stoy wavumunelwe yimunisipi wakamatsolo apalusha akusungula kamakungu mangani nkongometo wakuhlomisa mintiro yavamamana machiwaka xitiki xa wansati wakamatsolo. Loka vulavula hikona ka kupalushiwa kamakungu lawa, Variadora wa xiyenge xa hanyalaka mintiro leyi amunisipi yakamatsolo Lizette Mazwaya atlamuxele leswaku makungu mani nkongometo wakuhlomisa mintiro yo hambanahambana milandziwaka hi wansati wa xifundzankulu Maputo. Inkarhi wa kona a yengetile hi ku vula leswi swa ku vanhu va faneliwaka hi ku veneni va kuma anseketelo lwawo hi lava.
11: A fundu lebyi byi yela vamamana lava i nga swisiwana lava va navelaka ku hamba xan'wanchumu ku va va ta pfunisa mimiti ya vo. Hi tiva leswaku vamamana hi vone va fambisaka mimiti. Loko u nyika mali mamana para hamba negosio u tlakuxa a tiko lebyi. Entan'we hi yenca swoswo leswaku a tiko byeleswo bya ka matsolo byi tlakuka. Hine hi ta pfuna hinkwavo lava va xavisaka mabazara, lava va xavisaka tindleleni, lava nga makaya na va nga tirhi nchumu, lava va nga ka maasosiasion ya ku kazi va navelaka ku pfuna swisiwana, hinkwavo ha va pfuna. Hi pfuna vavasati na va sungula ka ntanga ya ma 25 wanu ku ya fika 75 wanu. A dumba leswaku va vhuvho na vone lava va ku va ha titwa va nga yamukela mali leyi. Vamba swa ukazi leswaku va pfuna avana ni vatukulu.
3: Kani mambu swinene Makwakwa ku itlhasela madzungula hawone hi pfalaka a nongoloko wezvu wa siku dza namuntlha.

0: Vugamu bya nongoloko inhlikani Maputo wa siku bya namuntlha, nongoloko ku one hi tlakuxiki leswaku mitirho ya ta vudahu mitswatswi ya ku hlayisiwa a swi tirhi hilaa swi fanekelaka ha kone ku kota swi ya mahlweni hi ku va kone hi minkama ya ku hlawa. Leswaku nakone namuntlha vatshami va xifundza xa Bohwani va sungula ku pfuneka hi mitirho ya bangi hikwalaho ka ku khanguliwa ka bangi byintshwa. Hi tlakuxi ni ntirho hambiwaka a barrage ndra pequenos libombos a nkongometweni wa ku na byalisa ta vuyaveli bya mati ku madoroba ya Maputo, Matola, Bohwani na Marakwene. Vittoria Sithole na Tomas Buruma va kulelela na va ku navelela a vuyingiseti byinene ka mintirho lemi landzelaka.
1: Inhlikani Maputo. Nongonoko wo ta madzungulo ya siku a xifundzankulu Maputo. Inkomu swinene Vittoria Sithole na Tomas Buruma i makumile mahungu ya xifundzankulu Maputo ndzeni ka Inhlikani Maputo. Hi ku landza hi ta kuma mavonelo yo yenta hi nkarhi wa 14 xi ta kuma mahungu ya nhlikani 14:5 kuma switiviso kambanambana kuweni 14-10 ndzeni ka nkweni hi ta va hi kuma majiyelani vutomi byinene hi ta kuma nqambi ya vhiki hi nga ta si endzhaku ku va hi kuma mahungu ya nhlikani ku phinde nkarhi wa 15 hi 15:5 hi kuma switiviso kambanambana ndzhaku hi kuma vunanga bya kumbe vana va Msambiki na hi kongoma kusu swinene na Zasazoresh David Ntimana Munyarito lweye a koezelaka ka nhlikani namuntlha na ku navelaka nhlikani wunene kwihi na kwihi longa kona ka siku ra namuntlha wa vumune 30 ka n'hweti ya mawuana ka julwa 2020. Alberto Paulo Akola se a tilulamiselile ku va a hi tisela mavonelo yo yenta hi ku hoyohoyo Alberto Paulo ni mavonelo yenta.
2: Mavonelo yo yentelela nongonoko wu hlelaka mahanyelo ya siku byin'wana ni byin'wana a xifundzankulu Maputo.

0: Mwingisethu o rantseka oyo kanongolo ko mabonele ya oyo entelela emisoro provincial de Maputo a Radio Mozambique na muthela vulavula mina u yintswa inga ta fambisa ka mintiru ya ukuli na mina u palushi dzwa mahungu lomu ati kweni imina u ina rolei pasiweke hi munthu ku loko bwa mina lomu ti kweni yi va yi sainiwa hi murangeli wa tiko Daniel Chapo na hina Isaías Mutimba wa Sindicato Nacional de Jornalistas, Jixi Muxati, com enxangano lu pasa ka batsali vo mahungu lumu ati kwendra hina. Isaías Mutimba enhlikane, entiro munhu hi ntsima, ntiro hinkwawo lowu wu sukele kwihi?
1: Hi vulavula hi ntiro lowu hi wu sunguleke masiku ntsako. I ntiro lowu hi buaka na wona na hi wu landzelela mayelana ni ku va ku hi vulavula hi timhaka ta minawu leyi fambisaka a ntirho wa vajournalista. Hi sunguli a ku va atikweni hinkwabyo hi yingela a mavonela ya vatswali va madzungula, a ku va hi tiva leswaku hi ku va hi yingiseta a mavonelo lawo. Hi leswi encike ku va a mavonelo ma kota ku ve ma tlhanganisiwa ku susiwa leswi vonaka swaku a hi swona, kambe swi kotekile ku va a nawu lowu u yinghenisiwa a muti lowu wa ku tsema wa ku tsema a minawu ya tiko yi nga Assembly ya Republika. Wa swi kota ku ve na kona hi vitaniwile ku va hi hosi ya tiko.
0: A nkongometo wa kona i swilo leswi swi naveriwaka ku va swi cinciwa ku za ku ta minawu leyi?
1: A ntshimatshima hileswaku ku famba ka nkama ku voneka leswaku a ntirho lowu wa utsaliwa wa madzungula u kumeke u hlaseliwa ngopfu swinene hi vanhu va ku a hi va tsaliwa madzungula, kambe nakone a ku na ku xixima ka matirhelo ya kona. Futhi a swi hubyana kumbe a tindzawulo leti ti faneleka ku ve ti nyikela madzungula a nga va mfumo kumbe lava van'wanyana a va swi twisisi leswaku a mutswali wa madzungula a fanele ku ve ni a va ni a kumeka a va ni ntshunxeko ku va a tswala madzungula laha swi jelaka kona. Ka minkama yin'wanyani a navela ku tiva swa ku karhi na yinge i li yena a navelaka ku swi tiva, a tivaka leswaku leswi i swa lisima a ku ve a xitshungu xi swi tiva, kambe hi nkama wolowo leswi swi hlayiwaka access wa xifonti swi encaka ku va swaku a karhateka a mutswali wa madzungula ku va kuma madzungula lawo a ku va a nyika a xitshungu. Kutani a tshinya lebyi bya milawu lebyi byi yenca leswaku ku va ni a ku sindziseka ka mintlawa leyi hinkwayo a ku va yi nyikela madzungula ni ye mutswali wa madzungula a yi tsala madzungula hi laha swi kombelaka ha kona.
0: I lei da communication social, i lei da radio diffusion, ni lei du conseil superior de communication social. Yi hlamusela yini minawu leyi? Lei da communication social a tisa ye, radio diffusion a yi byela ye, loyi wa ugamu ye?
1: Hi buya na hi tirhisana hi ni lei da imprensa kusukela a lembe bya ivi ndhawu wa ku sungula hi nga hlaya leswaku i masungulo ya ku longoloxa ni ku beka a xichavo ka matirhelo ya vajournalist
0: lowu hi lowa wu hlayiwa wa 91
1: kambe nawu lowu u tswaliwi ntsena na ku voniwa a vutswali bya mahungu bya majournali hi nga hlaya swaku ngopfungopfu nkama wa kona a ko va ni majournal mabiza hi journal noticia ni journal Diario de Mozambique lebyi byi khandlisiwaka beka. Kutani a nawu lowu hambiwi nawu ni antshima kwalano a ntirho wa maradio kumbe ntirho wa mathelevhizawu a swi kumeka na swi nga phatiwi laha. Nakone ampfa nkama lowu a ku nga si nawu lowu bekiwi pura ku pfula tindlela ta ku va ku va ni majornali ya ku munhu a nga tipfulela ya majornali ya vinyi kutani hi leswi swi enciwe, kambe ku khalta malembe khume ku khume dzama lembe na nthlano ku vonela swako ehe ana ulo kutani u heleliwe hinguva hela ku sunguliwe a ku vulavuliwa hi timhaka ta kuve unga pfuxetiwa kambe ku vini swikarhati leswi viki kone ku khalti malembe hinkwawo lawa kambe kama lo hingenike hine ka sindicato nacional de jornalista hi 1923 hi beki
0: mhaka leyi 2023
1: hi beki a mhaka leyi nhloko mhaka leyi swa nga chumu lexi xi nga ni a lisima ku va hi ti bohile swa ku mhaka leyi faneleka ku va
0: hi mhaka ya
1: nkoka swinene leyi xileswo hi vulavulile ni van'wani hi za swi za swi koteka ku va a ku sungula ka lembe lebyi a minawu leyi a tshinyele bya milawu byi pasisiwa kutani swi yentxa leswaku a handle ka nawu lowu wa lei da communication sociale ku bekiwa ana wun'wanyana i nga nawu wa radio diffusion lowu u bekaka a tindlela ta matirhisela ni mapfulela ni matirhela ka maradio ni mathelevhizion i nawu wuntshwa lowu nkuvi lowu wa communication sociale u pfala lowu wa 91 kutani ku kumeka leswaku ku fanele ku va ku va ni wa wuzazo i nga mphoyisi
0: a
1: mivoneleli lweyi a taka tendera a timhaka ta ku venini a vona swaku hi mani loyi a ncaka swona
0: a hoxaka ka minawu
1: leyi a yi bizile ehe hi leyani ku buyaka a nawu wa lei da communication
0: conseil
1: de supérieur da communication sociale
0: i conseil supérieur loyi i huvo yi nga kona yi phoyisaka lavala
1: yona a huvo leyi yi kone kusukela kutani ku huma makuma bizra malembe na yona lukone yi bekiwa hi nawu lowukulu yo tshinya bya minawu ya tiko yi nga constitution of the republic kambe a wu nga si vana a nawu wa ku va u tirha
0: swingo a wu nga na matimba
1: wukhatisa
0: loko va jola
1: hi nga hlaya swaku swaku mbyana yo ka yi nga na matinyo a yi lumi yo bukula ntsena kambe sweswi yi tlhomekiwe matinyo sweswi hi nawu lowu
0: yi ta vukula ku heti
1: yi tlhaya yi luma
0: loko yi vona swaku wa u endla nkani
1: yo luma kutani hi leswo ke swi tisaka a matirhela mantshwa mayelana ni minawu leyi ya mizazu leyi kutani hi nga hlaya leswaku ivi khupuka lokukulu hi nga ku kotekiki hayini hikusa ntirho lowu wa wutswalwa madzungula u kumeke u hlaseliwa ngopfu tani nhlayantshaku u kumeka swaku ku nga ni na nawu ovaleli leswi munhu a swi julaka u yentxa loko a navela ku zuka mun'wanyana u zuka loko a navela ku ve a tsala swa ku tsala o tsala a phata mun'wanyani
0: kutaninga mvutisanga
1: nchumu yelweyo futhi ona to swaku he Alberto Paulo vale Alberto Paulo a nci swa ukazi a nga haji ku lavisa swa ku kwenceka yini ha hi swoleswo kutani swoswi a nawu lowu ta enca leswaku lweyi a taka juka a enca leswo na a nga na a nyetelelo ka leswi a vulavulaka swona a ta khatisiwa
0: mbulelela ko
1: Conseil Supérieur de Communication Sociale
0: kuze Conseil Supérieur kama luya a wu bambatela ntsa unga yincisi leswi zamanyana ku yenca leswi
1: ya hi nga pumbanyana
0: pumbanyana le
1: kambe swoswi a ta ku tshinya
0: kambe loko ya mahlweni
1: ni kwala ka nawu la swi kona swa ku swi ni swigava ku ni swa ku sungula wa ku he ha swona a ka wu bidri wa ku kopanyana xinkhavana u tlhe u phinda ha u tlha va ku kopanyana va engetelanyana u tlhe u phinda va ku ha pronto va ku tlavula va ku
0: hakona
1: ku leswi ha hi swona pronto hi leswi hlayaka leswaku podi ku tlhasalana Conseil Supérieur de Communication Sociale ku ehe a swi pfaliwa
0: a swi pfaliwa se a lei de
1: radio diffusão
0: e lua vonela ka mahungu lawa paluxa ka wona minongoloko hi radio ni televisão kun mhaka iti saka hinkwaswo swi mpaluxa ka swo a ntalo wukulu u fanele ku va u ri wa minongoloko mahungu ni swiyiniyini swa ku bindzuliwa lomu tikweni swi ta pumba.

0: nadzini 28 página.
1: Mm.
0: Kambi kuni makuma bidzi ya mapagina nga 20 página. São páginas noticiosas.
1: Uhum.
0: E madzungula mangalaya. As fumelele que choco unga dlaya uma página ou no dia que a publicidade, eh. As tiva le choco a te compõe para ti hanya kujuleka que
1: te chavisa.
0: Kambe ala kama dzungula. Tem que ka vikeleliwa la kama dzungula. Na wa vikelela leso choco madzungula não. Não pode e susa madzungula e kubeka a publicidade.
1: E koko vulavula e o magale o kuseketeliwa a tinkopone leti. Ana uluta uta ambanisa matlhelo lawo kumbeleswe. Nkopone yo kare seketela a journal rokare. Journal le riga mari titwa ri bohekile la. Ringa a paloshi mahungu kambina ri tlanhlekile. E kuri seketeliwa hi nkopone le.
0: Lano
1: ana uta veka swa ku la nseketelo hi woka mbe fanele ku kurina ku tlhandleka swa ku bindzuliwa mahungu hi ndlela ya ku a chunsekile
0: leswi swi nga kona na wini kun leswi hlayiwaka a direito editorial inga leswaku loko a komponile ma journal a journal di famba hi ndlela leyi di tsala mahungu la. Wene uja kuseketela u humesa mali useketela seketela swa ku tala kambe unga khumbi la ka matsalela ya matsungula ya kwezo ehe loko useketela seketela hi ta hamba kuni a parte editorial inga tlhelo bya matsungula kuni parte commercial inga tlhelo bya vuxavisi ma publicidade swi kuyini loko u hamba mintirho yaku hi famba hi ya tsala madzungula hi vulavula hi komponi yakwe hikusa hayini hikusa wa seketela kambe a matsalela ya ka kwezo a nomponi ma khumbiwa tenki liberdade editorial va hlaleswo tenga liberdade editorial hi nga leswaku u nga bui u tata cinca swaku ehe sweswi mu nga ha tsalisani xileswo hikusa hi mina ni humesaka mali hayi khona anawu lowu wa vikela
1: leswi nga swi ngheneli
0: hayi laa nga
1: tendelataka kuwa ta wu xavisa
0: ehe
1: leyi mhaka leyi lumba hele
0: kumbe u dya kuve hi beka uma pagina swa ka kuwaku swa vuxavisi bya ku beka kambe a matsalela ya madzungula ya kakusa a lweyi a muyingiseti kumbe a muhlaleli kumbe lweyi a dyondzaka a journal a wa swi tiva swaku loko ni tamela a journal bya vukazi ni ta kuma a mhaka yo leya yin'we ni ta kuma na yi tsalisiwe hi matsalela lawa a wa swi tiva leswi yi nga leswi va nga elinya editorial mhaka yo leya yin'we ya swi koteka ku va yi tsaliwa hi matsalela manyingi mhaka yo leya yin'we loko u nga yingiseti swinene u nga chikaku i tivi swin'wanyana kuve hi swoswa
1: swin'we
0: kutani elinha editorial liberdade editorial va hlaleswo tani non pode swi cinciwa kusa u hakeleli wena hi cinca kutani hi nga ha hlayisi swona ehe
1: se la a hi kamaka mutsali wa mahungu nkongometo u nga kona wukulu swinene wu voniwaka laha cartera professional ra ku yi khale na ha ri lweliwa kambe ku va ku fikiwa laha ka cartera professional ku ni ndlela hi fanele ku va hi kuma ku sungula hi vumba a xitatutu journalist hi tshinya ra minawu ya ku yi fambisa yi vula swaku mutsali wa mahungu hi lowu wa ku ate
0: yinicini
1: ya sukela kwini i ni swi ni nga ta swi hanyaka laha
0: hi ta hanya leswaku ku va ni a ku tivonela ngopfu swinene yi nga leswaku masiku ntshaku a mfa hi tizaku swona leswo swa statute journalista yi nga leswaku yi nga buku eka tshinya bya milawu leyi yi hlayaka leswaku hi mani journalista yi hlayaka leswaku a ku vo ta va journalista ku fanelekela ku va u yenca yini xa ku sungula tenge u va munhu lweyi u dyondzeki timhaka leti ta ku tsala bya mahungu leswi swi encekela kuva swi encela kuva ku hambanisiwa ka leswi nga kona sweswi swa ku munhu ova lweyi a swi julaka u teka kumbe telefoni ova swi julaka tsala a ku ya ni journalist a swi ya swona kutani ku ni a minawu leyi nga kona kutani hi i vulavulika ha yona kambe yi ta famba ya hi nghenisiwa ka mfumo yi nghenisiwa assembleya hikusa leswi hi julaka swona hi dya kuva a minawu leyi tanto a statuto de journalista assim como a lei da a lei da carteira profissional a nga xi passana lexi xi hlaka swa ku journalista tem que se passisiwa hi assembleya da república a huvo leyi ya ku tsimba minawu a hi dya ku ha leswi i swa vona ntsena tem que se huma swanga nawu lowu tsimbiwaka hi huvo leyikulu ya ku tsimba milawu eka assembleya da republika kutani hi leyi yi ta ka ku ta va ni a xi pasana lexi hlaka swa ku lweyi i journalista ka kunene swi ta helisiwa hinkwaswo leswaku olwa swi jula kumbexana i cobrador wa xapa loko vona swaku a ka ha na mali hala ka xapa ka pronto jani journalist a yi kona swi dya ku tsema leswo
1: se swi vulaka swaku a mutsari wa mahungu a ta huma xikolweni
0: hi swona
1: loko a huma xikolweni a fanele ku va a nghena a xitaji swaku a wupfisiwa
0: swona
1: hi ntsena laha niko a nga ta gama a tholiwa swa twala se la i vanyingi phe va nga kona swoswi va tirhaka swoswi a ndlela yi ta va yihi ya koho
0: hi nawu
1: hiswi swi nga ta enciwaka okay se va tirha ka tinkupuni hiswi swi nga ta enciwaka leswaku va yamukela a xipasana lexi wuze va kona lava ku va kona ku lomuya va tsalatsala na vo va ti chava vatsali va mahungu a xipasana xi ta va gegisa kwihi
0: mhaka ya nkoka i mhaka ya nkoka swinene ha yini hikusa kambe va li aleyi nonten retroactividad a nawu loko u tsemiwa a wu khumbi leswi nga ntshaku a nawu loko u tsemiwa u beka swa ku kusukela ka namuhla hi fanele ku va hi famba hi ndlela leyi hi nawu lowu swoswi vatsali vanyingi va mahungu va nga kona va ku vadyondzi a va yanga xikolo kambe vadyondzi hi ntirho leswi swi hlayaka swa ku i practica va dyondzile i futhi ni nga hlaya swa ku vanhu volavo va nga lomu tikomponi hi voni i nga voni va tlhelaka va dyondzisa lava humaka universitat
1: va humaka swikolweni
0: a tlhela loko a boya universitat laha ni nghena a kuma yeluwa wa ka a nga tshamanga a universitat hi yena mi ku leswi hi swona leswi hi swona ni na vona swa ku impela
1: swo
0: kutani leswi ni nga hlaya swa ku lava swoswi va nga ntirhweni va ta xi kuma xipasana va ta xi kuma ntsena lava va hataka a nawu u tirhela leswi swi hataka a hi leswi kutani swi nga kona kusa loko o dya ku hlaya leswi swa ku loyi a kaka nga yanga xikolo hayi journalista a tikomponi tinyingi ti nga pfala
1: ti nga pfala
0: ti nga pfala
1: se kolano phe all right lava hi ta kuma Isaiah Mutimba ako wa tirha a Radio Mozambique hi ku va a tirhaka a dyondzile hi ntirho
0: hi swona
1: a xipasana xa mukhwimba
0: hi swona futhi a ku na ku vutisa futhi ku
1: Isaiah Mutimba mutamele xipasana famba a ya
0: mahlweni a ku na problem futhi yelweyo hi yelweyo a taka fambisa xitaji xa lweyi a buyaka hi xikolo hi lweyi a taka hlaya swaku lweyi a nga wu pfanga hi lweyi a taka hlaya swaku ya lweyi impela a wu pfile
1: se manje ku na mun'wanyani lowa ku a twa swaku swa ku yini ndhawu ya soo a tsutsumile teke a xiblokwana xa ka yena ni lapiziri a tsutsuma ya koho ni xi radatwana xigravadoriwana lexiya a tsutsuma ya koho u va twa swaku swa ku yini kwini kwini azuma yako kube anga mbangu va kona phe futhi uleka ubuye urangile zwe sene jona magali nivulaka yo white
0: sona
1: selwe aspasana lwe
0: sa vata shikuma
1: na ye
0: va shikuma va leswi va leki kuni va freelance
1: imagine ku mina nga vanga swi hlamuselanga kahle kuni freelance ya stiva lwe ayela ayela ayela ya ene awad bala maungula ava ya maniketa journal ra kamthimba
0: isona
1: mapalushiwa
0: collaborator
1: va jakona loko ango ya mbangu ango bala mbangu lwe futhi wakanganyisa kati ngupuni lo na vakumtsala maungu
0: kuve foko loko ujakubula sesoku a amabungu yakona mapalushiwa kwina asikona
1: asiko amekupuni yakho ayiko
0: leso le lweyo ayina ku konta swoko hi so leso phela swi jaka ku aku heziwa leso
1: selwe anga tela va xipasana lweyi
0: atash
1: anga tela va ndlela ya ku eti eti ndlela tingata ku mwa swa ku lweyi anga xikumi lweyi
0: kuni
1: hi vola vako hi valavila
0: kuni commission da cartera professionale inga hudzana leyi inga yone yitaka yitaka xishima leswi swinga ana wini kuva munhu a xikuma xipasana according ku kumbe a lay the cartera professionale swa swikone hinkwaswo leswi la kuni lava vange va freelance inga lwiwa kuve a
1: nga boheka nga kankoni ya kuni kwi anga tsalela lwena anga tsalela lwa
0: mzungu tsena ku i nawu hambi swoswi hi nawu lweyo a fanele ku venini na hali registered ativiwa swa ku i mutsalongo a ku anga
1: materiali ya
0: lawa va kona lawa va kona nga ni anga ni a license dza ku yena i mutsali kambe anga boheki ka nkomponi wo kasa akuna mhaka la akuna mhaka a xalisima a koni lwe anga huma hi xikolo a huma xikolo a va a hamba xitaju curricular a gama mine a ndzi ku tirhaka kumponi no njhe ku ti hambela swaka kwanga pront a ta hambela swaku hi freelance po dani makontrato ni tikomponi leti ta ku tsala madzungula a tsala madzungula a xavisa buke ola phela a ntirho lowu ku tsala madzungula lowu i negozi ma xavisiwa madzungula u vani madzungula ya kuve a nga kondwi a nga na wona utlhasa kumbe yo ra dimsambiki kumbe jona kapa nini madzungula lawo a investigarile hinkwaswo swikone laya mabo reportage ni ku se a xavisa madzungula lawa leswo swi hambanile ni negosi leyi nga koni swoswi ku negosi leyi nga koni swoswi a nga va mutswali wa madzungula a nga va mun'wanyana a tiva swa wukazi madzungula ku katswa ka Albert Paulo a kumekile a limbangulo wa ku ina a huma ka xikondidini a tsala madzungula a gama ku tela a ku wa swivona leswi
1: ya endleka mhaka leyi
0: wa swivona leswi
1: ntapaluxa
0: leswi u liyi
1: leswi
0: kutani antaku a va hakela kuve swipaluxiwa so swi va hakela ku va swi nga paluxiwi kutani a hi swona leswi julekaka leswi va nge xantage hi xilungu kutani a hi voni lava van'wanyana vhela ate majournalist lava va nga tikomponi kambe a famba a kola madzungulo ya wu karhi a boya ku phela kuni leswi swi ta ku swa nchimisa nyana vito bya ku
1: leswi
0: jawulini ke
1: urini swo ninga swikota ku swi nga paluxiwa
0: ni swikota mina swo a nchumu leswi
1: mani loko va ku van'wanyana va balaka njhe va ya va bala va vulavula hi muthimba va bala swi va swi paluxiwa se a teka journal a gama a fakalaka kele la a ya ka muthimba hi muthimba wa vona phela phembe ni nga bala swi sasekile
0: muthimba
1: ku ini se u rini swo
0: bo leswo ni ta ni nga hla xawukazi hi mayelana ka swona a swi pfaleliwi a ku va munhu a nkhensiwa hi leswi a tirhiki swona
1: kambe ke
0: kambe u ya koxa wena hayi kona Ninga swivona eh Paula a paluxi madzungula ukazi ntirho waka kwanga antirho waka kwanga ukumeka ukhandlisiwa uya phambini hi leswi a madzungula langa eh endi wena khani mamu swinene pa a hinga khoma lanu ta nyana refresh akuna mhaka la akuna mhaka kambe akuve ukuya madzungula hi lawo leswi ninga tsala leswi brandi swipaluxi tengu ninga so hayi a swi juleki leswi swa yalisiwa hi leswi swi taka yentsha kuve hambi u ri na xona xipasana loko swi tiveka swa ku u ni mhaka leyi ta ku byela siku bya ku sungula endwe leswi a hi swona bya wu bidzi bya wu zazo e nado luya wa
1: xi
0: tekiwa xipasana xiya
1: hi loko ze xi tekiwa
0: kutava swi kona laya ku ta va ni a minkama leyi u ta ka tshama na u nga na xona va le e suspensa kumbita wa sejmezi kumbita wa lembe
1: la kuta va ni ndlela ya ku tinkopo na to titiviswa swa ku phe munhu wa nwe
0: aliyash kuni mhaka yin'wanyana loko munhu a suseliwa xipasana ka leswi a hi swi vulavurisaka swa ka loko munhu a suseliwa xipasana swi fanele ku va swi paluxiwa swita tenge swi paluxiwa swi kona laha nawini swi fanele ku va swi paluxiwa swa ku heyi phela
1: Albertomanyana
0: a nga yena na xipasana a susiwile
1: ka mpfhuka wa so
0: a
1: zorina lexi
0: hi swona leswo swi tenge swi paluxiwa a Bulletin da Republika
1: hi swona
0: ku fana leswi yencaka mitlhangano yin'wanyana mitlhangano yin'wanyana yenca leswo leswi va nge maorde loko va susa a xipasana kumbe e advogado kumbe enjhinyeri tenge swi paluxiwa
1: hinkwaswo swo swi endlaka nkamari yaleyo a swi na ntirho
0: hambi swi vo hini hi le kule na
1: swoikule na swona
0: loko wo mu thola wena
1: hi ta wela
0: hi ta ku leti hangeni
1: a ku vulavula hi taka hina swo tsakisa ka minkama wa heba i za yemtimba ku nga va letiya ku lowo hala ku tikhanyisa la ka mhaka leyi
0: leswi a ni fane navelaka ku ve hi nga swi kota ku ve a ni kombela leswaku hi bekile i dia 22 hi cukumetelile kumbe hi sunguni a mhaka ya ku ve hi paluxa a ntshinyelelo bya milawu hi navela leswaku tiko hinkwabyo swi landziwa a tikomponi nga marada sawu ma ti nyika nkama wa ku ve a buku leyi bya minawu lebyi va vulavula ha swona hi nge hlayi leswaku a yi tshami hi dyondza kusukela ku sungulela na timagan'wini hambi a bibele wo langa a timhaka ta ku kazi va vulavula ha tona a kerekeni na hini ti fanele ku va henca leswo lomu marada sawu lomu hi tirhaka kona hi va ninyana kumbe van'wa va deja wo 15 minuto a hi vulavuleni a nawu wa ku kasi kumbe hi dya ku vulavula hi mhaka ya swa ku va lentsweni assess wa xifonte hi nga leswaku hi va ni ka lava va nga le madzungula a hi vulavuleni ha swona hi vulavula ha swona u fanele ku swi tiva swaku loko u ya ka munhu wa ku kasi u ku ni dya ku tiva madzungula ya ku kasi a ku swoswiya ni na ku swi kota kusa na dya ku lavisa leswi ni leswiya tenge u swi tiva swa ku u fanele ku va u hlonipha leswiya
1: futhi a ku tsutsumela ku hey
0: a
1: ri yangevulavuli
0: mhaka leyi hayi khona
1: leswi va nge hi zamile
0: yo hluleka hayi khona leswi va nge etika deontologi ya professional yi nga leswaku a ku xixima a leswi tirhaka swona ku ni mhaka yin'wanyana yi nga sigilo yi nga leswaku a xihundla think swa fanele ku ve lomu a tikomponi hi tshama hi vulavula hi swona a xihundla loko a lwiya ku nyikaka madzungula a ku ina hi swona hi mhaka leyi kambe ni kombela leswaku leswi u nga vulavula hi swona u nga tsali u fanele ku ve ni u swi tiva leswo entao leswi fanele ku ve hi vulavula hi swona lomu marada sana hikusa munhu a nga chuka ku loko a ku aza ku en off leswaku i swa tlhelweni no i xihundla xi no byela wena
1: ntsena
0: entao a mutswali wa madzungula ti nga va ni xihundla akuva a ta kuma yena a va ni ku dumbeka akuva munhu aza ku byela a mhaka ya ku kazi a ti nga sungula hi ku dumba i ntirho wa journalist hi lowo swi fana ni lweyi a vabyaka a ya xipiritana akuve a ti nyikela ka dokodela ti nga mu dumba dokodela luya swa ku a ta ni daha loko a nga mudumba a nge pfumeli ku va mupandza khuzi nani
1: futhi a nga ti hanya
0: a nge hanyi ni swoleswo Leswi ke hi fanele ku hi vulavula hi tona timhaka leti swo swi le ka ntirho lowukulu wa ku va ama secretariat provincial hinkwawo nga tihubyana leti ta sindikato a tikweni hinkwabyo va le ka mhaka leyo ya ku ve va tirha mhaka leyi ya ku ve ya ku tlhela ku vulavuliwa ngopfu hi timhaka leti tanihileswi hi navelaka ku ve swi va kona.
1: Kan mambu va ka hina namuntlha hi Gamakola ni ve na Alberto Paulo hi minavelela wingise byinene ka minongoloko ya taka ya Emissora Provincial Maputo vhiki ri taka hi ta hlaya hi va kola a ri hlikani.
2: Mavonelo yo yentelela nongonoko wu hlela ka mahanyelo ya siku byin'wana ni byin'wana a xifundzankulu Maputo.

0: Kupatima.
1: Santo. Dois kamawuri anga agosto 2026.
2: Kusungula nongoloko Patima Maputo 2026.
1: Warambiwa kuva hlengela ka mtshantsho vunanga bya xifundza nkulu Maputo.
2: Zwiandleve leswaku loko unkama ufika uti votela lisimu lebyi u dzandzaka.
1: Hi kurindzile.
0: Patima.
3: Hoxo kuvala mngani imakamu.
4: Lana ninga kona laha swa ku ntaku yini ani swi tivi.
3: Ku honeke yini kambe karaleka hi swo biya. A hi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo.
4: Hi yo ndhambi phela ni xo kuvalisaku. Karata u langezani la n'wana wa mina li fambi ni mati. Ani swi tivi swa ku ntaku yini ku sa. Phela masiku ma fikile.
3: Ani ku swilo swa lisima swi ku xi kuvalisaka. Kasi karata u langezani. Huma ka swona leswi
4: ninge humi ka swona mungani hikusa swini lisima likulu swinene leswo loko nwana nga tlhavitingezana tivekisiweke anga tsuka kuma mavabya kwa hamba na hamba
3: wena ni ku landzelela minchumo
4: loko unga landzelele swileleto swinga ta ku fambela khwatsi vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tingezana hinkwato letivekisiweke ku fanani ya xitsinani kumbe ximungwa mungwani Nambinyezani ya kuvhikela ukhwanyana ka swiro ndere ni tinwana ta lisima mungani.
3: Tinyezani ta kona ti mahini ku tala.
4: Phela nambi wena leswi unga tika leswi unga hi xiswona leswi. Ku ni tinyezani u fanele ku veni u tlhaviwa. Loko u nga hi wena kumbe nwana miya kuma tinyezana leti. Hi mita ngheneliwa hi mavabyi. U lava leswo wena?
3: Nada weno. Phela nambi mina swa ku karita unli kwini ani swi tivi. Nali lavetela nita ku tlhaveliweni ka nyezana.
4: Ma xoxo hikusa nyezana i vutomi. Loko unga li kumi ka ritawu akuna mhaka yani xibedlela uya va tlhamuxela. Va ta ku nyika lalintshwa va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mfanela ku veni mu tlhava tona.

0: 14 rashi 10 minutos kuna nexo kala msombloka fika unthana vikri mwana rwana karo 14 rashi 10 minutos vatla tinlala nkwato takuva izomba na wena anzutini wankuwa anzutu mwana na mwana lokumeka wena kangaro lanhlikani na ukumeka utilandzela ntiro wena mavoko ungava ulika movha ntleketo no yenza ungava uli bazara no shavisa ungava nkarlo uzama tinleta kuva humula na ukhomisa nyana ikolaka kuva inkarhi wa nhlikani inkarhi wa ku va a nyoka na yona u yimiyeta hi xo karhi lexi u xi lulamiseke ku va loko nkarhi lowu fika kota ku va u dya xileswo ka wena nkarhi lowu kumekaka na u le ku dyeni ku buma pititi a yi si ndzhako ka wena nkarhi lowu u pangalatanaka na hina na ngati ni nyama swi nga chatani ku navela leswaku xa ni ta xikulu swi ku ya ni byela na swiritano ita ramba vitore sitoye lweyi a yi tiselaka ta madyela ni vutomi byinene ndzeni ka nkwini ku navela vuyingiseti byinene
1: mabela ni vutomi byinene nongoloko ku wona u tiveka ta makumelo ya vutomi byinene hikwala ka madela dana hi ndlela yinene.

0: Hilo seli le mwingisetwa ku zwandzeka kunengana mfukeni ku lonkama nongolo kwa madela ni vutomi byinene akuva na munhla hi bula hi leti yelanaka ni vuhlayisi bya vutomi bya matihlu yesu mavabyi i manyingi lawa manga ka zwataka a matihlu kambe loko hi ti hita hi ku landza a maencela manene hi nga pumba man'wana kumbe hi mahlwelisa ku va maka zwata a vutomi byesu Tani hi xihena niko namuntlha hi amukela mutirhi wa xiyenge xa ta vudahu ndzeni ka ta madela manene akuva a hi tlhazihisa hi ta maencela ya kuva hi yantswisa vutomi byesu hi ku landza madela manene mataka hi pfuna ku hlayiseni ka vutomi bya matihlu yesu Tatana Elisio Johani hi lweyi hi mu yamukelaka ni ku muhoyozela akuva hi tlhamuxela ta nhlokomhaka ya siku bya namuntlha
1: Na milosa va yingiseti va radio nkarhi lowu hila ku vulavula hi tlhelo ra madyela manene ni leswaku hi ta dokadokisana mayelana ni swakudya leswi swi fanelaka a ku va swi dyiwa leswaku hi ta vhikela a mavabyi ya ku yelana ni mahlo ya hina xa ku rhanga a ni navela ku vulavula leswaku Hakuna a swakudya hi ntelelo leswi swi tirhaka tani murhi wa mahlo kumbe xana wa matihlo. Kambe kuna a swilo leswi chiwaka a mafatori leswi swi endlaka leswaku a munhu a nga veni leswi chiwaka a vizombo a veni a mavonela lawa ya kahle. Hi tlhelo lele hi la ku vulavula hi xa ku sungula hi leswi chiwaka va ngo i xitilo de vida hi xichangani va ngo i nduma ya mahanyelo ya kona ni leswi chiwaka leswaku a ndhawu leyi tshamaka ka yona hikuva i ndhawu leyi ya ku minkarhi yin'wana yi nga tshama na yi le contaminado hikwalaho ka mahanyelo ya hina leswi hi dyaka swona naswona swi nga fambelana ni leswi xa ku swi endla leswaku a mahlo ya hina ma tshama ma nga le kahle hi tshamela swibedhlele hikwalaho ka mavabyi ya matihlo hi tlhela hi vulavula hi va le Fatori Jeanette ku vula leswaku Fatori Jeanette ku hlaya swa ku a mavabyi lawa ma nga tlulelana hi tatana kumbexana na mhani pravana hikuva swi le engatini u vula matlhelo lawa i mavabyi ya ngati ku ma tlulelana hi nguva ni nguva ku na swin'wana i nga mavabyi lawa ma chiwaka diabete hikuva a diabete na wona yi na masintoma va ngo i vizawu nturva u vizawu embasada hi leswi endlaka leswaku a munhu a nga vi ni a sawudi okularo sexa a sawudi ya matihlo lana conforme hi nga vulavula hi la ku vulavula hi ta madyala ya manene mayelana ni mavabyi ya ku yelana ni matihlo lana a hi toloveli ku vulavula hi ku sala lani nga ha vula kona leswaku a ku na a swakudya swa ku hi swona ntsena swi nga endla leswaku i ve le a murhi wa ku daha a mavabyi ya ku yelana ni matihlo kambe xa ku sungula hi ta vulavula hi leswi chiwaka a ma-nutrient ya essential leswaku hi ta vhikela a mavabyi lawa ya ku yelana ni matihlo hikuva ku na a leswi va ngo i prevention ose i xivhikelo leswaku hi ta ve ni a wu tumela kahle mayelana ni mahlo ya hina leswaku hi hlayisa a matihlo ya hina leswaku hi nga fiki se ka xigava xa ku va hi va a swi fa mahlo a xa ku sungula hi ta vulavula hi leswi va chiwaka a vitamina A vitamina A leyi vulavula leswaku a ni a makhambi mambirhi a khambi lava vitamina A a taka eka nyama ya swiharhi ni vitamina A a taka eka yini eka makhufu eka leswi chiwaka a ma-vegetals. Ntsena ni la ku vulavula leswaku vitamina A ta ka eka ma-vegetals i vitamina A wa le i substrate o hi vulavulaka leswaku vitamina A wa ntelelo wa kona hikuva a lava a swipfunetelo swa mavitamina man'wana ku va a ve le vitamina A propriamente dita. Hi vulavula leswaku ka ma-vegetals for example ka xifananiso leswi swaku a ka senora kuma vitamina A hi forma ya substrate. Vitamina A hi makumaka ka ma-vegetals a lava ku pfuneteliwa hi vitamina C leswaku a kumeka tani vitamina A propriamente dito. Swi na mfanelo a ku va hi dokadikisana vutlhela muyingiseti u tiva leswaku a vitamina A hi makumaka ka ma-vegetals hi ntelelo hi mukumaka ka va le i mafoles verde i xikura hi vulavula hi makhofu hi vulavula hi masalada hi vulavula hi matsavu hi vulavula hi tsheke swin'wana swa ku tala hi tlhela hi kumaka swakudya leswi nga ni akoriya marelo hi vulavula hi mapapaya. Papaya loko li wupfile le li kumaka akoriya marelo leswi vulaka leswaku ku na a vitamina A hi ntelelo. Hi tlhela hi vulavula va le hi mihlata a mihlata leyi nga na akoriya marelo hi xilungu va ngo i batata dulce de polpa a laranjada. Le kumeka na le ni ntelelo na yi nga na vitamina A na forma di substrato leswi ni vula leswo. Leswi hi ya hi vulavula yini hi ma-vegetals se loko hi vuya ka tinyama ku va ni hlayile leswaku a vitamina A ku na orange and vegetal ni orange animal hi kuma a tinyama leswaku a xivindzi hi xona xi nga na a ntalo wa ma-vitamina A hi vulavula hi matandza na wonawo hi vulavula hi nyama ya homu, nyama ya nguluve ka lava vabyaka ku va ka tinyama letiya nguluve ku na lava ku a vabyi kwala ka religion masi a swi tshiki swi ve ni a vitamina A tinyama hi ntalo wa tona ti kumeka na ti na a vitamina A ni meleko swilo swo tala nawo vitamina A swa welana ni swiharhi. Se hi ntsena a vitamina a vhikelaka a mavabyi ya mahlo ku na naswona a vitamina E lweyi a chiwaka leswaku N1-antioxidant a pfunetelaka a muzimba wa hina leswaku ka sistema de defense leswaku a yiveni a suselela a yini a le i ma-radicals livre lawa ma kumekaka a mahlweni ya hina hikuva hi vona leswaku a matihlo ma tirha ngopfu kusa ma kumeka a xipuxto a radiation solar o seja a dyambu li fokara matihlo ya hina hi lawa ma tshamaka na ma le xipuxto leswaku ma nga kumana ni marayi solar ni ma-radicals livre leswi chiwaka ma-radicals livre hikwalaho leswaku vitamina E lweyi a pfunetela leswaku i ve le antioxidant a suselela hinkwaswo leswi vangaxiwaka ma impureza leswaku swi nga hi kriyara a madanu xika mahlweni ya hina i tlhela hi vulavula hi mavitamina man'wana hi chaka a vitamina E se a ni vulavula hi vitamina E hi vulavula hi mineral zinc na yina zinc i antioxidant lweyi a pfunetelaka ngopfu xikarhi ka mahlo ya hina leswaku hi kumeka ni vutomi ra kahle mayelana ni mahlo ya hina hikwalaho vayingiseti va radio hi fanela a ngopfu leswaku hi dya a swakudya leswi swi nga ni a mavitamina lawa leswaku hi ta tivhikela a xikarhi ka mavabyi lawa. kuvala na hi vulavula hi ta machala manene, a loko vulavula hi machala manene hi vulavula hi swakudya leswi fanelaka a ku dya a ku hefikela a mavabyi ya ku tala exikarhi ka vutomi ra hina. Kambe a siku la namuntlha ri hlawuriwile leswaku hi ta vulavula hikolaha ka mavabyi mayelana ni matihlo ya hina, hikuva siku rin'wana na rin'wana swa vona ka maradio kumbexana ka mathelevhizini leswaku a vana na swona swoswi ka nguva ya swoswi ntsena a lavakulu va hlaseliwaka hi mavabyi lawa, ni swivanana na swona swa hlaseliwa hi mavabyi lawa. Hikolaho hi fanele leswaku hi ve ni a ku kheta kunene a swakudya leswi hi faneleka ku dya leswaku hi ta kuma a mahanyelo lamanene, hi kuma hi tlhela hi ti fikela a xikarhi ka mahlo ya hina, hikuva va le a prevention e umehlori remedy, hikuva swa toloveto hi ndlela leyi navela ku khenyisa wena muyingiseti wa rado u nga ni twa hi tlhelo lelo ka xigava lexi xa tamajela manene. Ni vula inkomu ni ku khani mambu.
0: Mazito ya lisima hi lawa hi mayingeliki mayelano ni leswi hi fanekelaka ku va hi swi landza a ku va hi bekisa vutomi bya matihlu Yesu leswaku mahanya hi la swi fanekelaka hakone, loyi kutani a nga ni mavabyi ma yantswisiwa, loyi kutani a kalaka a nga si na makuma a ma hlayisa matihlu leswaku wone ma kota ku hanya vutomi byinene hi minkama ya ku hlawa. Mawaku muyingiseti wa ku zandzeka loko nongoloko lowu wu tlhasikiwene hi tindlela letinene ta vuyingiseti ni ku va wu kumixa nchumu xa ku va wu pfuneka evuton'wini. Wone wu tlhasa vugan'wini ku lonkama lani hi ku tlhaselaka kutani ku lelela kwexu hine Victoria Sithoi na Tomas Bruma hi ku tlhaseliki nongoloko lowu hi ndlela leyi ya radio.
2: Mabela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tiveka ta makumelo ya vutomi byinene hi kola ka madela. Dana hi ndlela yinene.

0: bola no mbelo wa vaklash matsi loyi a khaliteke xikarhi ka kampu, a khalita mbelo wa ku sungula, a khalita mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe ugamu mbiwa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntsena ka kampu, wasati a nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka, makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga maluza.
0: Xin'wana xa misima swinene u nga mi phuzisela swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wasati loyi a endli leswi hi nga swi vula, a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina, hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Ku ni wa ka ma hi nga ni pfuna xa?
4: Mabalo munghano, phela vanghana va tirhela swoswo, a ku pfunana loko mun'wana a ni swikarhati.
3: Lana i mhaka ya xintombana xa mina, masiku lawa pezi la xona lo chika a xipezi be
4: mile xibedhlela swi nga maxo vabya phela
3: hi yile kambe a va khomanga mavabyi
4: swi nga maheka swililana ka majela.
3: Loko a lileswo ni dlawile ke munghana, ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi? Mali na yona yi ko
4: swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana swin'wana hi na swona kulomu makaya. Leswi lavekaka hi ku swi hambanisela a ku va kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka.
3: Leswi i swakudya muni swoleswo?
4: Ha, nhlati wunene wa mbila lowu u wu sweka u wu pasa ni tandza, siku rin'wanyana u wu pasa ni tihlampfi, timanga ta ku woxiwa, leswi swa ma swa matsavutsavu leswi. Ku laveka ku n'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku, loko namuntlha a dya nkaka mundzuku mu nyiki tihlampfi. U nga khoxi mihandzu ku fana ni makhalavatla, malaranja, swiketsa ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena.
3: Yu, kasi a hi swa ku karhata nakona swi teki mali yinyingi.
4: Hambi wena leswi u nga tika leswi, na wena u fanele ku ti vonela ka majele jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana. U hambanisela swakudya munghana, va le majela manene i vutomi byinene.
5: Kupatima
6: Santo 2.1 agosto 2026.
7: Ku sungula nongoloko Patima Maputo 2026.
6: Warambiwa ku vohlengela ka mtshantsho vunanga bya xifundza nkulu Maputo.
7: Zwi handleve leswaku loko unka mawufika uti votela lisimu lebyi u dzandzaka.
6: Hi kurindzile.
5: Patima. Xavisa mabindzu yako hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yako, hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshechi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-26-25-800. Unga titshechi uta kuma humelelo ka swona.
8: Emisor Provincial di Maputo.
9: Que torceu a 36 minutos. Eu quero para inglês não me quero ir a Rádio Moçambique Emissor Provincial de Maputo. Cantica o nome na montra o mundo. Agora cá ele estava aí com uma campeã fique.

magkalwa ka makulay liran sa lababa na mamali. Dapat diba kuloy po kuwani? Ayan. Abang gusto niyo naminam. Singa po lang din ang baby baba. Ayan, may masyaka yung tara. Tama ko niyo, may masyad. Hindi wala ko siya ng mga namahabaan, minam. At namula siya kong belachona. Mafana kami na lang sa lini. Loko tsendelek. Kuma nam kais. Ay kwa siya siya ito, ay baba na mamani. Mga ranzana, matala matika.

enhlikani mindset ku rhandzeka tlhela ku yisela ka nhlikani n'wana na kunene na valaka ku va hi longoloka na wena tindle tinene na yi ta ku bela vunanga ni ku va ku tivisa leswaku nqambi yi taka na yona ka nhlikani namuntlha i mani nakona a velekiwa kwini a sungulise kwini ku chaya hambileswi nkarhi wa kona nga wutsongo swinene kambe hi ta va hi ku tivisa leswaku ka nhlikani namuntlha hi ku tala na Avelin Mondlane loyi a velekiwaka a Bayra Mavalani Muganga wangu kuvelikuwa kana kona Humberto Benedito lwe aveke produtor wakwe imfuko kwa kulea snene.

Ativa go baba na mama ni bamba ngire Na ativa go baba na mama ni bamba ngire

0: Ish, garitaun la mina li fambi ni mati. Kumbi nita ku yini ku satenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Weno, garitaun la mina la ashibedle la li fambi ni ndambi. Shaku nita ku we mani anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Hiku salaya, vatsiletela hii mkwashu shwa utomi bya wena. Ova ku ingi hini njombo. Hilwe infermeir ataku. Ai mvutisi.
0: Infermera la nini makala. Nilahlekeli hi karitau la xibedlele kama hi nga taleliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi mhaka. Yani xibedlela u fika va tlhamuxela. Va ta ku pfulela karitau lintshwa va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamamani hinkwavo va tikeke a va fanele ku tshika kwa xibedlele kuva va lahlekeliwa hi makaritau. Loko va ni vana lavatsongo. Na vona va fanele ku famba na vona xibedlela ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitau ni ta swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritau mantshwa. Ma consulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma faneli ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile?
0: U nga chavi ni ta va byela.

15 horas e 15 minutos. Nkarhi wa ku va yambayisela vunanga bya vana va tiko na kongoma kuso swinene 16 horas hi nkarhi wolowo hi ta va nghenaka xiyenge xin'wana xa mintirho hi xiyenge xi nga ta sungula ka 16 horas na xikongoma kuso swinene 19:30 minutos hi laha mintirho hinkwayo yi nga ta va kha yi landziwa hi lerimi ra Xitsonga. Hlikana hombe kun'wana na kun'wana laha u kumekaka kona na u le karhi u pangalatana mintirho ya hina. Hina hi tsaka ngopfu loko hi tiva leswaku hi karhi hi pangalatana na wena, hi tiva leswaku vutomi byi kona, ku rhula ku kona, kun'wana na kun'wana la nga kona. Leswo swi hi endla hi va ni ntsako lowukulu.

0: 15 horas e 34 minutos e com goma vugamwini bja xiangela xe sungula ke nkarhi wa 13 horas. Nkarhi lowu wa ku va i tsutsuma ko ngoma lexi fundzankulu Cap Delgado ya rhamba Deltin Guerreiro lweyi a yi telaka ni vunanga Freedom. Kasi ndzhaku hi twile mabele ya Zitu Mamboni jara la a Palmeira la
1: ela di
0: kwala ka manyisi banda ku paluxa ntlawa lowu rhangeriwaka hi Domingos Mahlalela va yimbile a ku hanya swa karata swi na byalanga kunene ku tiva ku hanya kambe i ku va loko ri xa dyambu ku tiva leswaku ncini lexi u faneleke wa xi endla nakona u fanele ku maluka madyambu lawa makongo lawa u fanele ku ma landzela siku loko rixa wa u kota ku va u nga xaniseka swi

15 horas e 46 minutos, scusa, e fica lá, né? Leshaku, a kona mseketeli, mabela ya Sebastião Pelembe. Pelembe, lwengatam rambaka, kuva, a vamunwe kalava, va, i longoloka gana yenaka, vugamu dza xiyengele xi xa mintirho. Rito Rilumba David Ntimana loyi aka mahlweni ku va ku navelela nhlikana wambe kun'wana kun'wana laha u kumekaka kona na ndzhaku ka Sebastião Pelembe tiva leswaku hi ta tsutsuma hi kongoma a xifundzankulu xa le Mpumalanga tikweni ra Afrika-Dzonga laha hi nga ta rhambaka ntombi ya Masula ntambu leyi kunene yimbelelaka a vunanga bya ku tsakisa swinene i vula Alinda Xungile leyi kwenana a yimbaka a ni vileli i ntombi leyi ya ku sungulaka ku va yi khandzisa a vunanga yo sungula ku va yi khandzisa vunanga na yi tinyiketelaka hi ndlela yin'wana ka ndzima leyi sunguleke ya vuchayi xileswo hi tsutsuma kongomako a tikweni ra Afrika-Dzonga yi rhamba Alinda Xungile. Alinda Xungile a yi tela munanga loko ku a ni vileli hikusa mhaka ya ku vilela ngopfu hi leyi endlaka leswaku nkarhi wun'wana u kuma leswaku se u endla ni swilo swo ka swi nga lulamanga kasi loko u ti lulamisela hi tindlela tinene nkongometini wa ku va u kuma leswi xi vilelaka swa na byala swi na byalela wena swi na byalela na hina xileswo hi ku navela ku ya mahlweni ku pfangalata ni mintirho ya hina ka madyambu ya namuntlha wena u ti patsaka ni mintirho ya hina kambe a hi rhange ku va hi twa a mavhutuzelo ya yona ntombi leyi ntombi ya le Mpumalanga ndzhaku hi kuma mabela ya Sebastião Pelembe.

0: Majungula ya Xifundza Nkulumaputu ku hlaya Victoria Sithoi. Vatshami va Xifundza xa Bowani kusukela namuntlha va pfuneka hi mintirho ya banku hikwalaho ka ku khanguliwa ka banku byintshwa ku xifundza lexiya xa Xifundza Nkulumaputu. Kone, kukumeki muzhangeli wa Xifundza Nkulumaputu Manuel Tuli tani hi ku dzungula ka mutirhikulozi Rigoberto Xisano.
1: Hi munti mutshwa u yakiweki a lembeleri wa BCE. Ka nkarhi lowu ni ni hosi ya ntumbuluko laha na Xifundza xa Bowani tatana Matsolo. I tikomboni ku fana ni leti, i swi ta cinca yini ka vutomela xitshungu?
2: Ni ku khensa loko namuntlha hi ta va na hi amukele a endlo leyi hi khanguliweke ya vubekisi bya swa timali. Hi ta kumeka na hi pfuneka hi ni xitshungu hambi hi nga le xitshungu xa Bowani ntsena. Kambe swi tisa a ku va ni ma-facilidades ka xitshungu xa Bowani leswaku hi nga suki hi ya mbangwini ya le kule hi ku helandzela ya timhaka ta ku va hi ta bekisa swa timali.
0: Wa vuzazu lweyi xitshungu xa Bowani xi amukele ambulansi a nga movha wa ku tleketla timbabyi. Naswilitano, mintirho ya ta vudahu mi tswatsiwa ku hlayisa a switirho hi leswi fanekelaka hakone ku kota swi tama swi li kone hi minkama ya ku hlawa.
3: Mukombisi wa mfumo wa Xifundza Nkulu Maputu a lava leswaku vatirhi va xiyenge xa vudahu va hlayisa switirho swa swibedhlela ni nkongometo wa ku nyikela mintirho ya lisima. Eric Xbonges a vule marito lawa wa unharhu yelwe ku fambeni ka ntirho wa ku yamukela ambulansia leli yi nga nyikeliwa ka mintirho ya vudahu wansati ni mahanyelo manene a Bowani. Lana handle ka ambulansia ku nyikeliweke switirho swa xibedhlele ku fana ni Malensol, Mafralda ni swin'wana swa ku huma eka Fundo International Mount Compassion. Nkarhini wa kona hi bulile ni murhangeli wa doropa la Bowani Geraldina Bonifacio a vuleke leswaku switirho leswi swi nga ta seketela ntsena a doropa la Bowani kambe swi ta seketela xifundza hinkwaswo swa Bowani.
0: Mhaka ya ku yiviwa ka vanhu hi leyi yaka mahlweni hi ku xukuvalisa vuzhangeli bya Xifundza Nkulu Maputo. Hikwalaho ka yone ku vumbiwe ntlawa wu katsaka mintirho ya ta vululami ya ku seketela vanhu va nga ka matshamelo ya ku kazata ta vupaluxi bya madzungula, mapholisa, prokuradoria ni swin'wana swiyenge swi lwelaka ta mahanyelo manene ya vayakitiko. Swa nga ndlela ya ku hlengela ku heliseni ka mhaka leyi wa vumuni lweyi ku hambiwe ntirho wa ku tswatsiya a vafambisi va mimovha ya ku tleketla xitshungu hambi hi vo vaendzi ku kota va dyondzisiwa ni ku biwa ndleve mayelana ni maendlelo manene ya ku tleketla vanhu ngopfu vatsongwana. Nkameni wa kone mun'we ka swizwo swi lumbaka ntlawa luwa hi ku kombisa mintirho ya ku seketela vanhu va ku pfumala ni lava hanyaka ndzeni ka swikazatu swa ku hambanahambana a nga san social Raquel Mudiwa Makwakwa a tlhamuxeli leswaku mintirho va mi landzaka swa nga nhlengelo wa ku helisa vubihi bya ku yiviwa ka vanhu. Marito lawa mapaluxiwi wa vumuni lweyi siku ku tlangeliwaka mintirho ya ku lwisa a ku yiviwa ka vanhu lani ku humelerisiwaka ntsongwana ni wansati. Miya mahlweni mintirho ya ku bekisa ku zhula loko hetisekiki atikweni byezvo. Namuntlha mintirho mi hambiwi amugangeni wa Mashubo, xifundza xa Marakweni, lomu ku kumekiki mutirhikulozi Domingos Makalani a hi buyiselaka a endlelo wa madzungula lawa.
4: Ntlawa lowu rhangelaka mabulo ya vumbano wa ngati ya Algo National Inclusive wu tswatsiya vahanyi va Xifundza Nkulu Maputo a ku va va mahlweni ku bekisa mabulo ni ku yingisetana ndzeni ka ku va ku ta kumiwa a ku zula hi ku hetelela ni vumbano xikarhi ka vana va tiko bya Mozambiki. A murhangeli wa ntlawa lowu hi xiyimo xa Xifundza Nkulu Maputo Joani Zonzo hi loyi a tlhamuxelaka leswaku lowu i nkongometo wukulu wa mabulo lawa ma nga karhi ma yisiwa mahlweni Xifundza Nkulu Maputo na xiyenge xa Audition Publica a ni lexi xi gamaka hi wa vumuni lweyi. Joani Zonzo a fankanela hi wa vuzazu lweyi ku fambeni ka ku va a kombisa a mukhwepa lowu kona ku kumeka ka mavonelo ya vana va tiko ka xiyenge xa Audition Publica ka vahanyi va le Xangalani xifundzeni xa le Kanamahanxa. Nkameni wa kona vahanyi va le Xangalani hi lava va hlayeke leswaku ka nkama wa sweswi tiko bya Mozambique hi lebyi fanelaka ku va byi ninginisa a ku cinca hi kutsongo na va xungeta ngopfu xiyenge xa ta nhlawulamani.
0: Namuntlha a baraje ndzra pikenus libombu xi ku sungulisiwi a ntirho wa ta vubasisi wu kongomaka ku yantswisa a matshamela ya mati lawa ma yaveliwaka ku madoropa ya Maputo, Matola, Bowani na Marakwene. Fernando Sidumo.
5: kukari kuoneka kuingetlana ka nkushi lowu u vonaka swaku a wu na matshamelo lamanene loko xitshungu ni swiharhi swi phuza a mati lawa ma dilinganeke ni nkuxi lowu a baraji la Pikenuji Libombo exifundzheni xa Buwani. Emhangwini ya mhaka leyi ku ni exitshungu xa madoroba ya Maputo na Matola ni xa swidoropanini swa Marakweni na Buwani lava va phuzaka e mati ya kusukela a baraji la Pikenuji Libombo. A ku va ku vhikeriwa exitshungu lexi hikwalaho ka nkuxi lowu. Vurhangeri bya baraji la Pikenuji Libombo mixweni wa vumune lweyi byi sunguleni ntirho wa ku engetela e mati ma pompiwaka eka matiko man'wana swi nga ndlela ya ku didela a nkuxi lowu a ku va u nga veki e mati ma phuziwaka enghozini la xitshungu.
0: Lawa muyingiseti wa ku xandzeka vimadzungula ya xifundzankulu Maputo, zindlela man'wana hi nkama wa ntoloveto.

16h16, gnikhe selima dringola xifundza nkulu Maputo rixetweni ra Victoria Sithoyi. Ngokhani mama swinene ku va u hi hlamuxela leti humelelaka ku matlhelo ku hambanahambana ya xifundza nkulu Maputo. Hi ningenele kutani ka xiyenge xin'wana xa mintirho yeswi lexi hi xi sungulaka nkama lowu hina hi ta ka xi gemetaka loko hi ta ku kusuhi swinene na Ventures. Hi hlaya leswi kolaka ku ku nga le khale hi ta ningena ka ndzimana vunanga bya kwalomu tikweni. Hi ta ka fambaka na yone ku atlhasa dza setore xikama madzungula xifundza nkulu Maputo. Hi dza seti 5 hi ta va ni ta mafambela switaratwini dza seti dash a hi dondzweni dzo hi tona nhlavutela madzungula dzo hi tikins vunanga byi hi pangarata ku atlhasa dza noviora xikama matimu ya siku dza novi i dash hi ningenaka ku va hi miparuxela ta swixavaxava dza novi kins hi tlhela kambe buyani vunanga ku atlhasa dza novi 3 ni ta nkama loyi ta ka mitlheriselaka journal da noiti. N'wi pangalatiwa Enya Bila, n'wi navelelaka vuyingiseti byinene, a n'wi navelela nakone madambu manene, na a ku va na ni na hine ku kondza hi pfala mintirho yeswo ya dambu lebyi bya namuhla.

0: Instituto de Línguas kusukela 1979 lava tela ku tshinsekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swidorobeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni tsinza dorobeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madorobeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa dorobeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Bola no belo avô clash matzo lo akalta ke shikareka campo akalta mbelo akusungula akalta mbelo ombere afula mela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo ayimisentango
2: kune mongwe ka vakhuzeli va ntango ntseni ka campo wasata ngabele ka nwana wa ntano wa tiweti atsulela mbelo wa mpepo
1: kasi yena endla yini
2: sati wa mbe wa mpepo nwana ngana yena makateni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya kuhluluka makambe manyingi akomba ku karateka
1: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge leso swini mangu ikulu
2: isi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yimwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
1: xinwana xa msima swinene unga mpusela swinwana handle ka kumnyika mafi ya vele
2: wavo swikomba ku veni wasati lweyi hayendli leswi hinga swivula akare ya nwisa nwana wakwe
1: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa nwana wa yena swo swi avulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa nwana xibedhlela
2: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
1: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
2: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
3: loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: 16 horas 42 minutos. Já vi o Nanga Jimbioga, Willina Nibal. Nkato.
1: Mamá.
0: Niti dzuna xinene wena.
1: Oh, xiluva xanga. Yintswini ni nga endla swona swa risima ra kuva. Uzun byela marito lawa.
0: Phela loko hi vuyile ndzhaku ka ndhambi, a ni nga kholi swa ku hi nga tlhelela xikhale. Kambe hi u swi kotile ku yakisa hinkwaswo hi nkamanyana wutsongo.
1: Oh, mamana wa vatsongwana. Ina ni nga swi kotanga loko a n'wa ni pfunanga nkata. Leswi swi kotekile ku ti hi ta ka wena nkata mina. Hambi mina ni ti dzuna swinene hi wena ni vatsongwana. Hinkwerhu hi pfunetelile murhandziwa.
0: Kambe ntirho wukulu u ma hi wena nkata.
1: Hayiko, a swi le ka loyi a tirheke ngopfu kumbe kutsongo. Swi le ka leswi ma hi weke murhandziwa. Mapin'wi ni mavonelo ya wena ma ni risima rikulu.
0: Hi swilo leswo ntsena ni nga kota ku swi maha. Ni tsake swinene hikusa mahanyela ni ndyangu wa mina swi tlhelelile.
1: U tiyisile nkata. Rihlaza ri tlhela ri huma masin'wini. Mamfuyu wu tlhela wu sungulisa. Vatsongwana va ya xikolweni nakona a wuswa ra vona ri tlhela ri kombisa ntsako.
0: Kambe hi nga khohlwi mapimo ya hina ya ku ya ka yindlu yintshwa gangeni. A ku va loko ndhambi yi tlhela yi vuya hi nga ha xaniseki.
1: Ovo wu gama wu ku a wu mahanga nchumu ndzhaku ka ndhambi. Xitsundzuxo lexo i ku hlengela ka wena murhandziwa. Hikwalaho ni ti dzuna.

0: Majungula ya Xifundza Nkulu Maputo ku hlaya Victoria Sithoi. Vatshami va Xifundza xa Bowani kusukela namuntlha va pfuneka hi mintirho ya banku hikwalaho ka ku khanguliwa ka banku byintshwa ku xifundza lexiya xa Xifundza Nkulu Maputo. Kone ku kumeki muzhangeli wa Xifundza Nkulu Maputo Manuel Tuli tani hi ku dzungula ka mutirhikulozi Rigoberto Xisano.
1: Hi munti muntshwa u yakiweki a lembeleri wa BCE. Ka nkarhi lowu nini hosi ya ntumbuluko laha na Xifundza xa Bowani tatana Matsolo. I tikomboni ku fana ni leti swi ta cinca yini ka vutomi ra xitshungu?
2: Ni ku khensa loko namuntlha hi ta va na hi amukele a endlwe leyi hi khanguliweke ya vubekisi bya swa timali. Hi ta kumeka na hi pfuneka hi ni xitshungu hambi hi nga le xitshungu xa Bowani ntsena. Kambe swi tisa akuva ku va ni ma-facilidades ka xitshungu xa Bowani swa ku hi nga suku hi ya mbangwini ya lekulu hi ku helandzela timhaka ta ku va hi tata bekisa swa timali.
0: Wa vuzazu lweyi xitshungu xa Bowani xi amukele ambulansia a nga movha wa ku tleketla timbabyi. Naswilitano, mintirho ya ta vudahu mi tswatsiwa ku hlayisa a switirho hi leswi fanekelaka hakone ku kota swi tama swi li kone hi minkama ya ku hlawa.
3: Mukombisi wa mfumo wa Xifundza Nkulu Maputo a lava leswaku vatirhi va xiyenge xa vudahu va hlayisa switirho swa swibedhlele ni nkongometo wa ku nyikela mintirho ya lisima. Eric Xbonges a vule marito lawa wa unharhu yelwe ku fambeni ka ntirho wa ku yamukela ambulansia leli li nga nyikeliwa ka mintirho ya vudahu wansati ni mahanyelo manene a Bowani. Lana handle ka ambulansia ku nyikeliweke switirho swa xibedhlele ku fana ni Malensol, Mafralda ni swin'wana swa ku huma hi ka Fundo International Mount Compassion. Nkarhini wa kona hi bulile ni murhangeli wa doropa la Bowani Geraldina Bonifacio a vuleke leswaku switirho leswi swi nga ta seketela ntsena a doropa la Bowani kambe swi ta seketela xifundza hinkwaswo xa Bowani.
0: Mhaka ya ku yiviwa ka vanhu hi leyi yaka mahlweni hi ku xukuvalisa vurhangeli bya Xifundza Nkulu Maputo. Hikwalaho ka yone ku vumbiwe ntlawa wo katsaka mintirho ya ta vululami ya ku seketela vanhu va nga ka matshamelo ya ku kazata ta vupaluxi bya madzungula, mapholisa, prokuradoria ni swin'wana swiyenge swi lwelaka ta mahanyelo manene ya vayakitiko. Swa nga ndlela ya ku hlengela ku heliseni ka mhaka leyi wa vumuni lweyi ku hambiwe ntirho wa ku tswatsiya a vafambisi va mimovha ya ku tleketla xitshungu hambi hi vo vaendzi ku kota va dyondzisiwa ni ku biwa ndleve mayelana ni maendlelo manene ya ku tleketla vanhu ngopfu vatsongwana. Nkameni wa kone mun'we ka swizwo swi lumbaka ntlawa luwa hi ku kombisa mintirho ya ku seketela vanhu va ku pfumala ni lava hanyaka ndzeni ka swikazatu swa ku hambanahambana a nga san social Raquel Mudiwa Makwakwa a tlhamuxeli leswaku mintirho va milandzaka swa nga nhlengelo wa ku helisa vubihi bya ku yiviwa ka vanhu. Marito lawa mapaluxiwi wa vumuni lweyi siku ku tlangeliwaka mintirho ya ku lwisa a ku yiviwa ka vanhu lani ku humelerisiwaka ntsongwana ni wansati. Miya mahlweni mintirho ya ku bekisa ku zhula loko hetisekiki atikweni byeswo. Namuntlha mintirho mi hambiwi amugangeni wa Maxubo, xifundza xa Marakweni, lomu ku kumekiki mutirhikulozi Domingos Makalani a hi buyiselaka a endlelo wa madzungula lawa.
4: Ntlawa lowu rhangelaka mabulo ya vumbano wa ngati ya Algo National Inclusive wu tswatsiya vahanyi va Xifundza Nkulu Maputo a ku va va mahlweni ku bekisa mabulo ni ku yingisetana ndzeni ka ku va ku ta kumiwa a ku zula hi ku hetelela ni vumbano xikarhi ka vana va tiko bya Mozambiki. A muzhangeli wa ntlawa lowu xiyimo xa Xifundza Nkulu Maputo Joan Zonzo hi loyi a tlhamuxelaka leswaku lowu i nkongometo wukulu wa mabulo lawa ma nga karhi ma yisiwa mahlweni Xifundza Nkulu Maputo na xiyenge xa Audition Publica a ni lexi xi gamaka hi wa vumuni lweyi. Joan Zonzo a fankanela hi wa vuzazu lweyi ku fambeni ka ku va a kombisa a mukhwepa lowu kona ku kumeka ka mavonelo ya vana va tiko ka xiyenge xa Audition Publica ka vahanyi va le Xangalani xifundzeni xa le ka Namahasa. Nkameni wa kona vahanyi va le Xangalani hi lava va hlayeke leswaku ka nkama wa sweswi tiko bya Mozambique hi lebyi fanelaka ku va byi ninginisa a ku cinca hi kutsongo na va xungeta ngopfu xiyenge xa ta nhlawulamani.
0: Namuntlha a barrage ndra pikenus libombo xi ku sungulisiwi a ntirho wa ta vubasisi wu kongomaka ku yantswisa a matshamela ya mati lawa ma yaveliwaka ku madoropa ya Maputo, Matola, Bowani na Marakwene. Fernando Sidumo.
5: ku karhi ku voneka ku engetelana ka nkuxi lowu u voniwaka leswaku a wu na matshamelo lamanene loko xitshungu ni swiharhi swi phuza a mati lawa ma dilinganeke ni nkuxi lowu a baraji la Pikeno Xilibombo exifundzheni xa Buwani. Emhangwini ya mhaka leyi ku ni exitshungu xa madoroba ya Maputo na Matola ni xa swidoropanini swa Marakweni na Buwani lava va phuzaka e mati ya kusukela a baraji la Pikeno Xilibombo. A ku va ku vhikeliwa exitshungu lexi hikwalaho ka nkuxi lowu. Vurhangeri bya baraji la Pikeno Xilibombo mixweni wa vumune lweyi byi sungule ni ntirho wa ku engetela e mati ma pompiwaka eka matiko man'wana swi nga ndlela ya ku didela a nkuxi lowu a ku va u nga veki e mati ma phuziwaka enghozini la xitshungu.
0: Lawa muyingiseti wa ku xandzeka vimadzungula ya xifundzankulu Maputo, zindlela man'wana hi nkama wa ntoloveto.

0: vata mafambela switaratwini.
1: Vikela vutomi byako i bya vaya kitiko.
2: Hoyo hoyo kanongono kwa hina mafambela manene switaratwini. Tani xihena nongonoko wule mavokoni Alberto Langa. Namuntlha hi la ku tsundzuxa ni mhaka leyi nga tshukaka yi hi kanakanisa hi tlhelo la hina loko hi famba lomu switaratwini ni mimovha ya hina. Kambe ku va hi kuma nhlamuselo lowu hi rhambile Amandio General a ku va hi tlhamusela kutsongo mayelano ni mhaka leyi ku hi basisela leswaku hi fanela ku endla yini. Hikuva hakanyingi ha tshuka hi famba lomu switaratwini hi kuma leswaku ku ni ambulansia mimovha leyi ya ku tleketla timbabyi. Kambe na hinawu mimovheni ya hina na hi tleketlele mbabyi yo karhi hinkwerhu hi tsutsumela ku ya xibedhlele. Kambe loko swi li tano hi tshuka hi nga swi tivi leswaku kasi hi fanela ku endla yini. Ha tshika ambulansia yi famba kumbe na hina wu ha rhanga hi tsutsuma hikuva na hina wu hi lava priority la ku va hi tsutsuma hi ya hi ya fika xibedhlele kumbe swi ni matshamela muni. Kambe mabulo lawa tanihi lana hi vuleke hi kona hi rhambile Amandio General loyi nga phoyisa la transit hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. A hi yingiseni mabulo lawa hi nga ve na wona ni murhamba wa hina.
3: Ku ni mhakanyana ni yi nga tshukaka yi veka a ku kanakana ka vayingiseni va hina. Mina ni ni movha wa mina wa ku wa particular ni ta swi hlaya tano. Ni pakele mbabyi. Mun'wanyani hi famba xitaratwini ku ni movha wa ambulansia na wona wu pakele ambabyi. Hinkwerhu ndlela hina hikokoma xibedhlele hi ni xihantla hikuva hi ni timbabyi lomu movheni. Hi mani a fanelaka ku ndlhula la ka hina vambirhi?
4: Hinkwenu mu ya ka xibedhlele xa xin'we?
3: Hina hinkwerhu hi ya xibedhlele.
4: Mu le ndlela yin'we?
3: Hi le ndlela yin'we. Kambe ku ni mina ni rhangelele phambeni ka ku a ambulansi ya wata hi ndzhaku wa sinalizara. Ni fanela ku dedeka ni dedekela ambulansa kumbe ni fanela ku ya ni phambe ni ku tsutsuma na mina hikuva ni kombisa leswaku na mina ni ni mbabyi la
4: emaka. A ka ku fana ni leswo hi nawu u fanele ku va ni u pfulela ambulansa pod u sala wu landza hi mhaka munhu hikuva ambulansa se yi sinalizado wena a va nga ta ku vona logo swa ku wena u ni prioridad loko swi kombekisa ku va ni pfulela ambulansa yi rhanga swi nga va swi yantswa ku landza ambulansia loko phoyisa ri ku nyimisa ri ta swi ku nyimisa swi vona swa ku hayi u ni muvabyi se va ku famba phoyisa ri nge ku nyimisi ri gama ri ku la ku tsala a multa na va ku vona swa ku u ni muvabyi la mara loko phoyisa ri ku nyimisa u nga yangi ku nyima zama ku va ni ku hantlisa u nyima u tlhe u mu byela swaku hayi u fambisa ku taniyani leswaku u ni muvabyi la ndzeni. Eku swi nga endleka va tshika va nga swi tivi swaku ni muvabyi va kumbe wo baleka wo chachiwa. Swi nga endleka u ndlhula la ku nga ni maphoyisa nkarhi wun'wanyani ndzhaku a va ha ku fona va ku ku ni munhu a chachiwaka a nga dlaya ka ndhawu ya ku karhi. Se a maphoyisa ma nge fembi swaku wena u ni muvabyi la ndzeni. Mara leswi nga swo u fanele ku va ni u zama hi ku hantlisa u va komba swa ku u za u famba hi mafambela lawa hi mhaka munhu hi mhaka leswi va ta hantla va ku ntshuxa u famba. Se loko a li mhaka leyi ku ni ambulansi swa antswa ku va ni u yi pfulela yi va phambeni u landza hi ndzhaku.
2: Swi tiyile hi wu twile nhlamuselo hina hi ngheni ku kanakana hi yo n'we ausweni. A hi xiximeni minawu hinkwayo ya mafambelo manene switaratwini ndleleni ya ku vhikela ku halaka ka tingati ni ku va hi vhikela swikhatiso. Famba hombe ku tsutsuma a hi ku fika.

0: Isonto nkama 10 horas na 30 minutes ni osa swi kupinde nkama 7 horas 30 minutes pangaleta na kunwe na wone kunongoloko a hi donzeni.
1: Sou pobre menino, como vês, sou mais nessa terra.
2: Ai, donzeni.
3: Mungana oyo oyo kanongoloko ngwana ai donzeni. Kola a Radio Moçambique, emissor provincial de Maputo. Sonto ingwana ni ingwana loko swiku 9 horas na 10 minutos. Hi tlangana kola ku va hi dyondzisana hi tinhlokomhaka ta lisima ngopfu swinene munghano. Nongoloko lowu u phinde hi wa muni hi nkama wa 17 horas na 30 minutos. Tanihi ntoloveto ka timinete leti landzelaka mpfhukeni n'wi ta va na Michel Tshetembi ka vukombisi bya nongoloko lowu, Mata Tomas Makwakwa ka vuvoneleli bya michini, Malumi Julio Mavota kun'we na Zezana Fatima Vidadi va nga lulamisa nongoloko lowu hi ndlela ya xiradio. Namuntlha hi ta dyondzisana hi mhaka ya nkoka swinene leyi hi pfunaka ku buyelelana hi xiputukezi va nge reconciliare loko hi kwatelanile ni vanghanu vezu, vamakwezu, vacele, maxaka ni van'wani. Mhaka namuntlha hi humelelisa lisima bya ku kombela ku dyivaleliwa ni ku pfumela ku dyivalela. Na hi nga tateli mavito sweswi hi ta kuma leswi Malume Ubaka a hlayaka swona hikwalaho ka mhaka leyi loko a ku perdoar ku dyivalela.

sweswi ta famba endlela ya mabulo ni vangana vezvo va nga bula hi lebyimile bya xinto kumbe hi xiputukezi henhleni ka mhaka leyi

vangana vezvo hikola ka kuva hakunene muswikotile ku hipfuna ku hlamula swivitiso leswi hi swibekiki ku nga li khale hi ta hlaya mamesaje mu nga hi rhumela ku fambeni ka vhiki kola ka nongoloko wezvo.

0: wa ka shoshi namuhla unga swikota ku rhumela message hi kunhlayo ya 85223892 3. Na yimela ku losiwa ha wena, unga ti hlupi ku itralela hi libyimi leri tsala nje hi xiputukezi. Swoswi nkama wa ku hlaya ma mesaje u ma rhumeliki ku fambeni ka vhiki kola ka nongoloko aidondzeni. Swoswi hi ta vitana matato Tomas Makwakwa a ta lerha ma mesaje mu nga ma rhumela ku fambeni ka vhiki.
1: Impela Michelle Siatembe. Xoxi hi ta lerha matsalwa lava mu nga swi kota ku ma zumela ku fambeni ka vhiki hi nhleni ku nhlokomhaka ya a hi dondzeni lweyi a khalutiki. Kutani hi ni mensaje hi ra ku sungula byi paluxaka leswaku byi pelile Radio Musambiki, matimba ma kumiwa hi ku hi dondza nchumu xo kazi. João José Xirindza a hlaya leswaku madzungula maya ka tatana wanga José Jorge Xirindza a nga le ka xigubu a Makandza. Inkomu swinene malume João José Xirindza a tswalwa byin'wanyani byi paluxa leswaku boa tarde Radio Moçambique, eu sou Gabriel Vileu, tenho 14 anos e vivo em Matola, na província de Maputo, e gosto do teu programa e gosto de ler os livros. Inkomu swinene matawezu Gabriel Vileu wa 14 wa malembe. Mun'wanyani a tswala leswaku eu sou Yolanda de Magudi, gostei do vosso programa. Inkomu swinene Yolanda kusukela Magudi. Mun'wanyani mwingiseti a tsala leswaku boa tarde Radio Moçambique, hi ta gameta nkama lowu wa ku lerha ma mensaje hi ku losa munghani wezu Klaus Manuel Geu, yena a nga hi zumela a tswalwa ku va a ta kombikisa leswaku a kone lani ku nongoloko lowu a hi dondzeni. Michelle Siatembe lawa a ve matsalwa hi kotiki ku malerha kola ka nongoloko lowu a hi dondzeni, na hi dumba leswaku man'wani ma ta fika loko u xaxameta nhlayo leyi vayingiseti va ta kotaka ku a zumela tsalwa byavo hi nhleni ku mhaka ya namuntlha.
0: Na wena munghano hi tsaleli mensaje hi ku nhlayo ya 86041 1486. U tsala vito, malembe ni muganga lowu nga kona. Dzimuka u nga tixanisi ku va u hi tsalela hi Xichangana kumbe hi Xizonga. Loko u nga swi koti, tsala njhe hi Xiputukezi munghano, 86041 1486. Mata hi tlhaso gan'wini bya nongoloko wezu wa namuntlha. Lani kaneliki hi lisima la ku kombela ku dzivaleliwa ni ku pfumela ku dzivalela. Xileleto xikulu hi navelaka ku xisiya i ku loko ku ni lweyi u kwatelaniki na yena, u nga pfumeli ku va ku nga hela siku na u nga se na mu dzivalela kumbe ku kombela dzivalelo. Makhambi manyingi mhaka hi lweyi a fanelaka ku va a sungula ku dzivalela kumbe ku kombela dzivalelo. Mata u nga pfumeli ku luza vanghana hikola ka ku chava ku kombela dzivalelo kumbe ku dzivalela. Tshama na u pepili, tshama na u nyoxili, u ta swi vona swa ku wena u ta hamba ntsongwana lweyi a xongile ndzeni ni handle. Vavi na wena Tomas Makwakwa, malume Julio Mavota, Zazana Fatima Vidadi, kun'we na mina Michelle Siatembe ka kombisi bya nongoloko lowu. Salani kuzula hamba nini.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 18 horas a Moçambique. Ele enfoque na 1008 kHz e FM 102.3 MHz. A Inglê nem chau telo a Madjungula.
2: Chau telo a Madjungula. Nogonoko a Madjungula é seco junguana e junguana e a chifunjanculo Maputo.
3: Lipelile. Hoyo hoyo kana mloko nhlavutelo marungula wa namuntla namuntla wa mune esikula 30 ka julu ka lembe 2026 dinhloko maka hita kana tona namuntla lete ku kare ku boneka enkushi ka mate masukela ka abaraji la pikenos li bombos na matrisiwa ka xitsongo xa madropeni ya Maputo na Matola ni swidropanini swa Buwane na Marokweni matsamela manga tsuka ka maveka enguzini vutomi bya vanhu lavo mfumo uramba enkwavo varhandzi va mitlangu ya ku tiyisa miri akuva va seketela eMusambola loko ku voniwaka swaku ku ni swirhalanganya swinyingi u tlhanganaka na swona laha a xitshungu xi khalaka hi wa munhu loyi a mutsipaka matsolo a paluxe emakungu ya ku seketela evavasati hikwalaho ka masungulo ma chiwaka xitiki xa wansati lawa man'we ka lawa hi malulamiseke a wewe chumutelaka lexiyenge namuntlha xi nga mavokweni na mehe Fernando Sidumu kasi Thomas Buruma a le ka vukhavuteli hi ne vuxivela kunene evuyingiseti lebyinene loko se hi nghena emiganga ya ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputo ku ya ku chumutela mahungu lawa ma kuliweke matlhela ma tlheliwa hi vanakulori wa xitichi lexi hi rhanga hi lama vulaka leswaku ku karhi ku voneka ku engetelana ka nkuxi lowu u voniwa swaku a wu na matshamelo lamanene loko xitshungu ni swiharhi swi phuza a mati lawa ma dilinganeke ni nkuxi lowu a baraji la pikenos libombo exifundzeni xa Buwane emhangwini ya mhaka leyi ku ni exitshungu xa madoroba ya Maputo na Matola ni xa swidoropanini swa Marakweni na Buwane lava va phuzaka emati ya kusukela a baraje la pikenos libombos akuva ku vhikeliwa exitshungu lexi hikwalaho ka nkuxi lowu vurhangeri bya baraje la pikenos libombo mixweni wa vumune lweyi byi sungule ni ntirho wa ku engetela emati ma pompiwaka hi ka matiko man'wana swi nga ndlela ya ku didela a nkuxi lowu akuva u nga veki emati ma phuziwaka enghozini la xitshungu tanihi ku vula ka murhangeri wa xiyenge ka xiubyana xa nyelaka ta mati edzongeni ka tiko i nga arasul jai mitimba hikwalaho ka makungu lawa ku laviwa akuva a nkuxi lowu wu hambukisiwa akuve wa tshama emadongeni swi nga ndlela ya ku u nga koti akuva u patsana ni mati
4: a ntirho lowu hi wu endlaka sweswi hi endla leswaku hi pfulele mati para hi tshova a maalga a maalga lawa ma nga endleka swa ku matala andzeni ka tihweti leti ta timbirhi ti nga khaluta ma kumeke ma mila hi ntamu andzeni ka nambu okay xa para leswaku hi pumba ku tala ka wona hi pfulele mati para hi susumeta a maalga lawa a nga mabyanyi lawa ma milaka andzeni ka nambu a nkuxelo loko u xoviwa u tshama matlhelweni loko u tshama matlhelweni ka nambu xa u kuma a mumu wo woma wo fa hi wu xovela matlhelweni leswi loko mati maba ma ya friend a nkuxe u pfula a ndlela u namarhela matlhelweni a ntirho lowu sungule vhiki li nga hela a ku gama ka wona hi ku vona a ma na byalela ya kona a ri a mati lawa leswi ma nga xiswona laha a nambyeni hi tivisa xitshungu swa ku para xi nwa tenge xi ma hlayisa ku sungula a ma hlayisela hi wa hi ku ma vilisa ma tshika matenga hi ku chela nkuma ma hlayisela lawani ya hina hi kalaka nga kumi ya mpompini xa lawa ya mpompini ma hlayisekile hi hlawa lawa tenge ku ma bilisa tenge ku chela nkuma ma tshika matenga xa wona
3: hi tlhelin'wani xa mitimba a hlamule a xivutisi xa Radio Mozambique mayelano ni xidzedze El Nino lexi ku niwa swaku xi ta tshuka xi khumba edzongeni ka tiko leswaku hi leti telanaka ni ku ta pfumaleka emati ku fambeni ka xidzedze lexo laha xa mitimba a tshemiseke leswaku a baraji la pikenos libombo li ni mati ya ku enela akuva xitshungu xi ma tirhisa ku fambeni ka malembe manharhu ma nga ta landzelaka
4: xidzedze lexi xi taka va xi thyaka El Nino a El Nino swi kombekisa swa ku a mpfula yi ta na kutsongo se loko mfula itana ku tsongo na munhla para hala inga ta sukala kona mfula a pekene zvibomba ani mati ya ku yenela para ku veni atendera amatisela hinkwawo
3: avarimi ni tsungu vanga vinda vindzeki himelano ni ijezile
4: sukela ka mati ya lani pekene zvibombo vanga ka vanga vindla vindleka mati mako
3: etlelin'wana la marito yakwe murhangeri loyi wa barage la arasul a tshembisile leswaku ku ta fika sweswi mati ma phuziwaka ma le ka matshamelo lamanene mukomisa mfumo wa xifundzankulu Maputsu Eric Xibonjesi a lava leswaku vatirhi va swiyenge swa ta vudahi va xifundzeni xa Buwani va tiva ku hlayisa kahle eswitirho swa swibedhlela enkongomutini wa ku va nyikela emitirho yinene ya lisima ka xitshungu tanihi ku rungula ka mutirhikulori Juvita Ngovu.
5: Mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo a lava leswaku vatirhi va xiyenge xa vudahu va hlayisa switirho swa swibedhlela ni nkongometo wa ku nyikela mintirho ya lisima. Eric Xibonjesi a vule marito lawa wa unharhu yelwe ku fambeni ka ntirho wa ku yamukela ambulansia leli li nga nyikeliwa ka mintirho ya vudahu wansati ni mahanyelo manene a Buwani lana handle ka ambulansia ku nyikeliweke switirho swa xibedhlele ku fana ni Malensol, Mafralda ni swin'wana swa ku huma eka Fundo International Mount Compassion. Nkarhini wa kona hi bulile ni murhangeli wa doropa la Buwani Geraldina Bonifacio a vuleke leswaku switirho leswi swi nga ta seketela ntsena a doropa la Buwani kambe swi ta seketela xifundza hinkwaswo swa Buwani.
6: Ndzi nga ta pfuna South Buwani, ndzi ta pfuna a Vila Municipal de Buwani i distrito hinkwabyo bya Buwani. A hi na ambulansia a lilin'we maji a yi nga swi koti a ku tlhasa amuganga hinkwaswo a nkama wa emergency. Então hi navela ku khensa, hi navela para ke apostolo Honore Kutani a ya mahlweni hi ndzi wa yena na a pfuna xitshungu, a pfuna a xifundzatsongo xa Vila Municipal de Buwani. Honore Kutani a tswaliwile lani centro de saúde bya Buwani a 39 anos atrás e navela ku anga gamisi nyamuntlha a swi kota a ku tiza tlhelo ni tlhelo na conselho municipal para hi kulisa xidoropana xa hina.
5: Hi bulile na kona ni murhangeli wa Fundação Internacional Mão da Compaixão Honório Kutani lana vuleke leswaku a ntirho lowu u kumeka ndzeni ka ntirho lowu u endliwaka hi hubyana leyi ni nkongometo wa ku kombisa lirhandzu ni ku seketela a xitshungu xa xifundzankulu Maputo.
7: Hi nyikeli ambulansia leyi laka xibi la Buwani ku va ni pfuna a vahanyi va xibi bya Buwani kusa vanyingi va ni maemergensi tiambulansi va pfuna ku va loko va ni swikazati kumbe vo vabya kumbe va ve ni masidenti kumbe va dya ku phuluka vavasati va yisiwa xipitali provincial o xipitali central va pfuna ambulansi lezi tiambulansi lezi zi nyika hi vito bya Fundação International Mão da Compaixão Honore Kutani i nga fundação lezi zi kongomisaka ku va byi pfuna vanhu lava xanisekaka lava ka lava nga na handle ka ambulansi hi buyisi amalensor lani ku va mata pfuna a vavabyi lava biyaka laa ka xibedhlele lexi hi tisi nakona a mafralda ndzeni ka mavhiki mabizi ku ta buya a dozenxo wa makulixawu wa mata pfuna vanhu lava taka laa hi khongela swaku nchumu leyi tiyisiwa kahle ni ku va lava biyaka laa va huma na va hanya na va lubon i xikwembu a xi katekisi va infirmeri ni vadokodela va va tamela kahle va tamela khwatsi a vanhu va vabyaka va ku biyaka la xipiritana xa Buwani ni ku hlaya leswi swa ku la Buwani no tswaliwa ni tswali ka xibedhlele lexi hi lembe la 1987 tani namuntlha no buya ni khensa xikwembu kusa tolo devin bebijudlo ni hlanganisi malembe ni buyi ku va ni tlhelisela a Buwani leswi ni nga swi amukela Buwani se ni tswaliwe la Buwani ku va hi pfuna a vahanyi hinkwavo va Buwani lava julaka ambulansia ku va byi va pfuna.
5: Honore Kutani loko a vulavula wa unharhu yelwe nkarhi a nga nyikela ambulansia ni switirho swa swibedhlela a centro de saúde la Buwani na xifundzankulu Maputo lana nakona a tshembiseke leswaku ka masiku mataka a ta nyikela 200 ya makulixawu ku va ma seketela timbabyi leswaku ti nga hetleli ehansi na ku va ti xanisiwa hi mavabyi.
3: Hiwa mwenye loi, munisipu waka matolo, apa loche ema kungu ya kusekatela vavasati, ya kula kama sungulu machuaka, shitiki isha uansati. Hiramba na kulore Jose Ariel Makwakwa, akwa ya chumutela la umahungu.
8: Loka vula vula kama intiru ya radio Msambiki, Lizette Mazaya, murangiri wa shienge shanyala kama kungula wa munisipu ya kama tolo. Atla mshirilesu wa kama kungula wa. Mani nkongometu wa kuhlomisa mintiri yo ambana, mila nzuwa kai wansatu wa miganga ya kwa ambana ambana ya kulumba shifunza nkulu Maputo. Himarituma mwana murangeli lwe, atla mshirilesu wa kufambe ni kama siku maunzeke, vata veva hlomisile mintiri ya kwa ambana ya lavansa, iti manetifika uka 7.5 milonjo mwameti ikal. Na sos, vanga ni nkongometu wa kuhlomisa mintiri ya kwa ambana, mila nzuwa kai wansatu wa kama tzolo, iti manetifika uka 7.5 milonjo mwameti ikal. Mintiro, yini nkongo metu wakuvineni wansatu waka matzolo, akota, akuva, asekeleka, alanza mintiro, ambana, ambana, minga ni nkongo metu wakushuvula minjango, ni munisipi yaka matzolo. Inkaru wakona, murangililwe atla mushelele susaku, vanu lava faneleke kufapapfuneka ima kungulawa, hilava vakumeka kakashi imuleshi.
9: Afundulit, jela vamamana lava inga shisiwana, lava vanavelaka kuambasha wanchumu kuva, vatapfunisa mimiti yawe tiva leswaku va mamana hi vone va fambisaka mimiti loko u nyika mali mamana Abraham ne gosi u tlakusha atiku ledzo ntamo hi encha swoswo leswaku atiku dzeso dza ka matsolo dzi tlakuka hine hi tapfuna hinkwavo lava va xavisaka mabazara lava va xavisaka tingeleni lava nga makaya na vanga tirinchumu lava vanga ka maassociation ya ku kazi vana velaka ku pfuna swisiwana hinkwavo hi va pfuna hi pfuna vavasati na va sungula ka ntanga ya ma 25 anu ku ya fika 75 anu a dumba leswaku va vhuvho na vone lava va ku va hatitwa va nga yamukela mali leyi va hamba swa ku kazi leswaku va pfuna a vana ni vatukulu a mali leyi yi tlhelisiwa purisi yinge i xitiki hikuva u yamukela namuntlha u yi tizisa u khaluta tin'hwetinyana u sungula ku yi buyisa u yi tlhelisa kutsongokutsongo kutani yi ta tlhela yi tekiwa yi nyikiwa van'wana ho tikela vanghana mfumo wu ku nyika a ku va u yi tirhisa u gweva u sungula negosi wakho u tikela van'wana na vona va ta sungula negosi volavo na vone va ta tirhisa va tlhela va tlhelisela van'wana.
8: Lizette Mazaya, murangeli wa xiyenge xihanyalaka a makungu ya ku hlomisa mintirho yo hambanahambana ya wansati wa munisipi ya ka matsolo loko a vulavula hi mintirho leyi mi sungulaka ku fambeni ka siku la namuntlha hi ku kongoma ku hlomisa a mintirho mi landziwaka hi wansati wa ka matsolo.
3: Kasi kala umelana kana mitlangu ya kutiyisa miri tiva leswaku mfumo u rhamba hinkwavo a varhandzi va mitlangu ya kutiyisa miri akuva va seketela eMusambola ku hikwalaho ka ku ku voniwaka leswaku ku ni swirhanganya swinyingi Musambola a tlhanganaka na swona laha a xitshungu xikumisaka eswikhalo tanihi ku rungulaka na kulori Stelio Manyisa.
10: Mintsatsi yi humeke nun'wini wa museketeli wa holobye wa ta mitlangu ya kutiyisa miri xiyimo xa tiko loko a vulavula hi nlaveko ku va vana va tiko va nga hanyi na va xungameta ni ku sola ntse kambe va veka mavonela lawa ha wona ku nga hluvukisiwaka a vubeli bya bola hi xiyimo xa tiko hi ku cuvukisa ngopfungopfu Musambola. Alexandre Manu, museketeli wa holobye wa ta mitlangu ya kutiyisa miri a vuli marito lawa wa wun'wini lweyi a ka muti wa abebe a chumene munisipa ka matsolo ndzhaku ka ku va kumekile ka ndokadokisani lowa wu kongoma ku va ku xuxiwa hi mayelana ni ta vutlakuxi bya mitlangu ya kutiyisa miri a ku va yi voneka matikweni man'wana ya misava. Alexandre Manu a vula leswaku hi ku hambana ni lavan'wana va xungametaka Musambola hikwalaho ka swihoxo leswi swi ya ka swi voneka hi hina vana va tiko hi fanekelaka ku va hi mutlakuxa Musambola hi marito manene ni ku veka mavonela lawa ma nga tirhisiwaka ku va Musambola a voneka ni ku a tlhela a nandzika ni ku khuziwa swa nga leswi a ri xiswona malembe ndzhaku.
11: Na minha opinião pessoal, não adianta muito criticarmos muito um produto que é o produto que nós temos. Temos que o trabalhar para melhorar todos os atores envolvidos. Os desafios do Moçambola não é um desafio só do governo, não é um desafio só do setor privado, não é um desafio só dos atletas, não é um desafio só dos árbitros, é de todos os stakeholders envolvidos. Então isto tem que ser um movimento de todos acreditarmos, todos estarmos com o Moçambola juntos, porque é a nossa montra. É através do Moçambola que vamos ter mais Jânica Tamos, que vamos ter mais Edmilsons, que vamos ter mais Domingues, temos agora o filho dele. Então, todos temos que acreditar no desporto, em particular no Moçambola. Quanto aos comentários, e eu aqui tenho que deixar que o Moçambola tem uma gestão, tem uma presidência, tem uma direção. Vamos deixar a própria direção do Moçambola gerir e comunicar sobre o Moçambola. Vamos aguardar, vamos ouvir aquilo que eles estão a fazer e vamos aguardar que sejam eles a comunicar sobre o Moçambola do nosso lado, como atores, tu como jornalista, eu como grande adepto do futebol e do desporto. Vamos acarinhar o nosso Moçambola, que é a nossa maior montra do futebol. Então, com isso, todos podemos avançar, estando cientes dos desafios que o país tem, que o desporto tem, que não é uma exceção, mas vamos deixar que seja a própria direção do Moçambola a falar sobre ele e do nosso lado todos fazendo o nosso papel, porque promovendo o Moçambola estamos a promover o desporto moçambicano, estamos a promover Moçambique e estamos também a promover os atletas moçambicanos que muito precisam.
10: Marito e a Alexandre Mano, mseketeli wa holodwa tamtlanga uti Samiri ishemu shatiko, loko avulavula enlave kwa kuvavana vatiko basekitela a Moçambola, ma vonela manene, lawa manga inzaka kwa kutlela kutlakoxiwa mphikisano lowu wa bola wu voneka ni ku nyikiwa ntikelo hatikweni ni matikweni man'wana ya misava. Alexandre Manu a vula leswaku ku ni laveka ku va hi tshika ku hi tshama hi ku xungametela hi ku vulavula vubihintse, hikusa lava van'wana va ta vula yini loko i ri hina ha hoxe hi ti vulavaka vubihi, hi vulavulaka vubihi hi mphikisano wa hina ke.
3: Indla le mngisadona ndzeka ka wara di Mozambique misoro provincial di Maputo. Ege metakola, nongoloko nhlavutelo wa marungula wa namuntla. Namuntla wa vumune, isikula 30 ka weti ya julu, ka lembe 2026, na eku mawako. Loko nhlavutelo, uku fikile eti ndela tinene ta wingiseti. Ya mkila kufaleza kama Fernando Sidumu. Ni binzuleke, ni tlene fambisa lo nhlavutelo wa marungula, uveke na Tomas Buruma, kawuteli. Na hiku loko liwanta mavekisa munzukulwe itavakola ilisiva mahomba tata
2: meyingele nongono konhla utelwa madzungula wa imisori provincial Maputo.

0: vulanga lebyi hi nga ni ku dumbaka leswaku kwihi na kwihi lana kumekaka kone ku madambu lawa ya wa vumune siku bya 30 2011 u ta swi kota ku va u ni mupangalatinkulu a nga emisor provincial de Maputo ya mi dzumuxa va le kwexu leswaku ya xampfuke na milo 8 kHz ni FM 102.3 MHz kasi loko kumeka Ponta Dor u nga yi kuma 90.0 amagudi hawa yi 39.0 hi kongoma ka 19 xikambe loyi taka biyaka ni matimu ya siku kambe na yi nga se na tlhasaku 19 i swinyingi leswi swi bekiseki ku va hi kota ku dyondzisana ku va hi kota ku banana ndleve ku va hi kota ku va hi yanakanyata mahanyelo ya Yesu ya siku byin'wana ni byin'wana na yi nga leyi marito ntsena kambe vunanga na byone bya swi kota ku ve ni minkama ya ku tala byi hi dyondzisa swa vukahle leswi swi nga kotaka ku ve ni swi hi seketela swi hi pfuna nakone swi hi vumba
1: heyi leyi ni nga yi vona hi ndhambi mina
2: ya yini kambe papayi wa vatsongwana
1: se ni ya hi nga rhurheliwi kona a wo tshama hi ku hi ta ku yini he swivana na switsongo a ku nga hloniphiwi munhu ha a yo hanyengi hi swiharhi mani
2: phela ku kala ku hloniphana masiku lawa a ku le ka vatsongwana ntsena na hambi vakulu va vanhu njhe
1: phela u tiyisile mani u nga mu kuma munhu njhe a ku hundza hi nge a nga ku voni na mixoweni munene nada
2: wa ha vala ku ku losa na hambi ku pfumela kunene loko loko u rhanga u mu losa nada
1: hi swoleswo nakona a ku na wa ku kawuka munghano nada kambe leswi hi nga tlhelela mindyangwini ya hina ndzhaku ka ku va mati ma byile hi ta tlhela hi hanya vumunhu hi tshika vuhari lebyi faka hi le ka lona
2: ex a hi khongeleni ku va moya wo biha wu saliko seno ni ku va u nga nyan'welanga ka lavo tala loko u tlulela ni haleni se hi yaka ka miminti ya hina heyi a ni swi tivi mani
3: vaka hina a hi vekeleni lisima vumunhu swi hena ni mahanyelo ya hina a ku lixile i nhlikani lipelile minjhani i nkomu i swilo swikulu swi kombisaka ku lweyi a huma muntini a dyondzisiwile a hi vekeleni lisima miminti ya hina swa nga ndhawu leyi hinkwaswo leswi swinene swi faneleke a ku dyondziwa swi dyondzisiwa ni ku hanyiwa kona muti wa hina hi lokhokholo lamahanyela ni swihena swinene swa hina

0: kama ingani kufuna sha
1: ah mabalo mungano phela vangani vatirhela swoswo akupfunana loko munwana ali swikarhatu
0: lana imhaka ya xintombana xa mina masiku lawa pezula xona lo chika axipezi be
1: mile xibedlela swinga maxo vadzwa phe
0: hile kambe ava khomanga mavadzi
1: swinga maheka swililana ka majela
0: loka lileso ni dlawile ke mungana ni ta swikuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swingafa hi tindhambi mali na yona yiko
1: swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana swin'wana hi naswona ku lomu makaya leswi lavekaka hi ku swi hambanisela a ku va u kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka
0: leswi i swakudya muni swoleswo
1: ha ntlati wunene wa mbila lowu u wu sweka u wu patsa ni tandza siku rin'wanyana u wu patsa ni tihlampfi timhanga ta ku woxiwa leswi swa mabya matsavutsavu leswi ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku loko namuntlha a dya nkaka mundzuku mu nyiki tihlampfi u nga khoxi mihandzu ku fana ni makhalavatla malaranja swiketse ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena
0: yu kasi hi swa ku karhata nakona swi teki mali yinyingi
1: hambi wena leswi u nga tika leswi na wena u fanela ku tivonela ka majele jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana u hambanisela swakudya mungana va le majela manene i vutomi byinene.

0: 18:57 minutos, com Kali Kali, já nem cadê minha de beijo, estava cá 19 horas. Como eu vou fazer o vengue sete, está cá me chassela cá matimo e a seco. Na hi pinda pinda, e sai de só com um só calesso. Até vão camo cuva, ribuia, ni vunanga, junguana, ele de itaca de bequista, a cuva cutani, ricota, cutassa, cá 19:30. Como eu itaca beaca ni. Jornal da Noite.
1: Kupatima.
2: Santo. Dois Kamaura Anga Agosto 2026.
3: Kusungula Nongoloko Patima Maputo 2026.
2: Warambiwa kuboshlengela kamtsantsa vunanga bya xifundza nkulu Maputo.
3: Zwiandle vele swaku loko unkama ufika uti votela lisimu lebyi uti zandzaka.
2: Hi kurindzile.
1: Patima.
4: Bola de Belo Avô Clash Matsilo é a Calte que escreca campo. A Calte Belo Sungula. A Calte Belo Ombiri. A Fulamela. A Yamachuene. A Yamachuene. Cambio Gamu. Buam Pepo. A Yimusentango.
5: O Nemo é Cavacuzeli. Vantango. Tênica Campo. Wassa Tangabelecanguana. Wantan Wati Wati. A Tunela Belo Ampepo.
4: Cassiana Endlaine.
5: Satu Ambeu Ampepo. Um Wanangana Macatene. Um Chai Wampepo. Wassa Tului. A Enda Sucumbis. Só que vem um Wana Karate. Ruma Sila Yakusuluca. Macabe Maningi. A comba com karateka.
4: Inti isso. Loko ngwana vuyelela, mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
5: Isi leso loko ngwana wawena, anintanu wati weti ni yingwe. Muya ngwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
4: Shingwani shalusima shunene, unga mpuselu shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
5: Wavo, si komba kuvenu wansatilwei, ayendi leso hinga swivula. Akare ya ngusa mwana wakwe.
4: Shika sasa nene kusa. Hikuenda loko stapunisa mwana waena. Sose avalavula nbiwa mpepo kuveni. Ishi antava eleketa mwana shbedela.
5: Shikomba kuveni ya mkotili mchai wa mpepo. Ahuma ni sati nzeni kakampu ya bolwa. Shitisa kuslamalisa ni manyao shinene.
4: Ashifeni, ashifeni. Ekava chala vava indile ashibole shinene.
6: Radio Msambika. Maputo.
0: 19 horas, em Moçambique.
1: Matimu Yasiku.
7: Namuntlha hi ta tsundzuka ta rifu ra Otto Leopold Edward von Bismarck hi 30 ka Mawuwana a nga dludli wa 1898. Otto Bismarck ave wanuna wa risima rikulu ka matimu ya misava hi ku famba ka nguva ya malembe xidzana 19. Ngopfungopfu nkama lowo a ri holobye wa mfumo wa Prussia a nga kota ku katsa matiko ya Germana hi ku famba ka malembe ya 1871 ku ya fika 1890. Hi nkama wolowo Bismarck a sungulile ku vuliwa chancellor. Ku sunguleni ka mfumo wakwe Bismarck a kombisile ku va a ri munhu wa tihanyi ni ku kala ku xixima timfanelo ta vumunhu hikuva hi 1880 a rhumelile ku helisiwa ka minhlangano leyi a yi hanyela ku lwela timfanelo ta vumunhu. Hi nkama wa kona a chuliwile vito ra Chancellor de Ferro. Otto Bismarck a kotile ku yaka tiko rikulu ra German ndzhaku ka loko a rhangelile tinyimpi leti nga hlasela titlhela ti phanga matiko ya Dinamarca na Fransa. Hikwalaho ka mfumo wakwe wa xisonchwa, vukombisi bya matiko ya German byi vulile leswaku mafumela lawo ma ta va ma nga kumanga ku humelela hikuva a ma nga hetisi ku navela ka vana va tiko. Loko Bismarck a hetile tidyondzo ta vugqweta ka mauniversidadi ya Göttingen na Berlin, a sungulile ku tirha ka huvo ya vuthethisi. Hi 1847 a rhangerile xitshamo xa huvo ya Prussia. Loko ku hundzile malembe manharhu, Bismarck a ve mukombisi wa Prussia a hubyeni ya Frankfurt, lomu a nga ya vhikela mavonelo yakwe ya ku kaneta mfumo wa Austria lowu a wu ni makungu ya ku suvisa. Ndzhaku a hlawuliwile ku va mukombisi wa mfumo a Petersburg ni le Paris, lomu a nga byala xinakulobye na hosi Nikolai wa vumbirhi. Hi 1862 a tlhelelile Berlin ahlawuliwa kuva holobye nkulu wa mfumo wa Prusia hi hosi Guilherme wa kusungula. Hi 1864 Bismarck a sungulile ku lwisana hi vusocha ni mfumo wa Dinamarca hikuva a lava ku phanga muganga wa Schleswig Holstein lowu namuntlha wu lumbaka tiko ra Alemanya. Hambiloko a rhangelile tinyimpi tinyingi, Otto Bismarck a game hi ku tshika ku rhangela ta politika kama lowu a nga sungula ku tsala mabuku a ma vulavula hi vutomi byakwe ni mafambelo ya mfumo wa yena. A gamele hi ku luza vutomi hi 30 ka mawana a nga jhudli wa 1898.

0: dama.
1: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz.
2: Ngoma.
3: Nkato,
4: mama,
3: niti dzuna swinene wena.
4: Oh, xiluva xanga, i swini ni nga endla swona swa risima ra kuva. U zo n'wi byela marito lawa.
3: Phela loko hi vuyile ndzhaku ka ndhambi, a ni nga kholi swa ku hi nga tlhelela xikhale. Kambe yi u swi kotile ku yakisa hinkwaswo hi nkamanyana wutsongo.
4: Oh, mamana wa vatsongwana, ina ni nga swi kotanga loko a n'wani pfunanga nkata. Leswi swi kotekile ku ti hita ka wena nkata mina. Hambi mina ni ti dzuna swinene hi wena ni vatsongwana. Hinkwerhu hi pfunetelile murhandziwa.
3: Kambe ntirho wukulu u ma hi wena nkata.
4: Hayikho, a swi le ka loyi a tirheke ngopfu kumbe kutsongo. Swi le ka leswi ma hi weke murhandziwa. Mapimo ni mavonelo ya wena ma ni risima rikulu.
3: Hi swoleswo ntsena ni nga kota ku swi maha. Ni tsake swinene hikusa mahanyela ni ndyangu wa mina swi tlhelelile.
4: U tiyisile nkata. Rihlaza ri tlheri huma masin'wini. Mamfuyu wu tlhe wu sungulisa. Vatsongwana va ya xikolweni, nakona a wuswa ra vona ri tlhela ri kombisa ntsako.
3: Kambe hi nga khoxi mapimo ya hina ya ku ya ka yindlu yintshwa gangeni. A ku va loko ndhambi yi tlhela yi vuya yi nga ha xaniseki.
4: Ovo u gama wu ku a wu mahanga nchumu ndzhaku ka ndhambi. Xitsundzuxo lexo i ku hlengela ka wena murhandziwa. Hikwalaho ni ti dzuna ngopfu hi wena, ni tlhela ni byela ni vanghana va.

0: Byixile vovo.
1: Byixile ntukulu wanga.
0: Oh vovo, u ya ka kwini ni xijumba u nga veleka? A xi tiki xolexo?
1: Nambi xo tika ntukulu wanga, ni ta ku we mani leswi. Ni ya hala gangeni ka n'wana wa mina. Hi balekaka wo mati ke.
0: Oh, vuyisa haleno ni ku pfuna vovo. Ni ta ya ku veka ko seniya. U nga hlupheka hi mumu, ganga ni ndzwalo.
1: U tirhi swinene ntukulu wa mina. Phela a ni ta ya fika hi nhumpfu. Tama u li kona haswo.
2: Hoyo hoyo mama. Se mfana wa kuni luya u taka na yena ku heleketa.
1: A ni mu tivi n'wananga. I munhu wa vumbilu hi ngo tlhangana kwala ndleleni laha a ni twela vusiwana ni heleketa a tlhela a ni pfuna ndzwalo lowu
2: eyi a tswaliwile mani a ni vumbilu njhani swa kala ka masiku lawa ku kuma munhu ngopfungopfu wa ntanga liya wa ku tiva ku vekela lisima swidyiwati
1: hi luyani ke phela i mufana wa munene jaha leli
2: Hosa yi muhlayisi a kulisa xo leswiya swa ku tiva ku vekela xichavo ni ku hlayisa lavakulu.
3: Kunene lavantshwa va fanele ku tiva ku vekela elisima, xichavo, ku hlayisa ni ku seketela lavakulu. Van'wani va fanelaka ku seketeriwa i swilema, vamamani va tikeke na hambi ni swihlangi. Minchumu yitsongo ku fana ni ku losa munhu, ku mu komba elirhandzu. Kumupfuna u tsemakanya xitaratu ni swin'wana hi leswi kombaka evumunhu bya hina. Khombula mati ya ndhambi leyi tekele hinkwaswo, kambe li nga teki vumbilu ni vumunhu bya hina.

0: kama ingani kufuna sha
1: ah mabale mungano phela kangani vatirhela swoswo akupfunana loko munwana ani swikarhato
0: lana imhaka ya xintombana xa mina masiku lawa pezula xona lo chika a xipezi be
1: mile xibedlela swinga maxo vabya phe
0: hiyile kambe ava khomanga mavabyi
1: swinga maheka swililana ka majela
0: loka lileswo ni dlawile ke mungana ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi mali na yona yi ko
1: swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana swin'wana hi na swona ku lomu makaya leswi lavekaka i ku swi hambanisela a ku va kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka
0: leswi i swakudya muni swoleswo
1: ha ntlati wunene wa mbila lowu u wu sweka u wu patsa ni tandza siku rin'wanyana u wu patsa ni tihlampfi timhanga ta ku woxiwa leswi swa mabya matsavutsavu leswi ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku loko namuntlha a dya nkaka mundzuku mu nyiki tihlampfi u nga khohlwi mihandzu ku fana ni makhalavatla malaranja swiketsa ni swin'wana leswi u nga na swona ndzeni ka muti wa wena
0: yu kasi a hi swa ku karhata nakona swi teki mali yinyingi
1: hambi wena leswi u nga tika leswi na wena u fanela ku tivonela ka majele jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana u hambanisela swakudya mungana va le majela manene i vutomi byinene
2: horas 27 minutos vaxandro va yingiseti hi londzro va tanga malowu ku va hi hlaya leswaku ndzimana leyi sunguleke dza sezores yi tlhasa vugan'wini muyimpangalatiwa Anya Bila loyi a n'wi navelelaka vuyingiseti byinene bya mintirho yerhu ku ya tlhasa ni swaku nyana ka meanoid loko hi ta ku dzanovhiyorexi na 30 minutos a ta va nkama ku va hi mi tlhasisela journal da noitini.

0: hoyo hoyo hi tlhela fuzi hi ni nghena hi navela leswaku ke kunene nongonoko lowu u ta va u mi tlhasela hi laha swi julekaka ha kona tanihi laha u tivaka ha kona hi nongonoko wa Emissori Province ya Maputo nongonoko lowu ku tlhaselaka loko nsimbi yi ba ya uma wora wa nhlikani hi leswo hi nsonto u tlhela u phinda fuzi hi wa wumune loko nsimbi yi ba ya 20 horas. Namuhla nhlokomhaka leyi hi pfaka na yo a hi swi tivi kumbe xana ya zonwa kumbe hi zonwe kambe loko hi beka hi vona leswaku hi ni lisima a ku va ha ta bulisana ha yona hikusa i nhlokomhaka leyi kunene hi nga ni ku dumbaka leswaku lomu mintini Yezu lomu vukatini byebyo lomu mahanyelweni Yezu ya kazata i nhlokomhaka leyi kunene yi dilinganisaka tinhloko a makati lawa ya ku tala kutani hi ni masungakati haleno ni madoda ma ta hlaxa nchumu na wone namboso hi navela leswaku ke vuyingiseti byi va lebyi byinene na hi ku zamba leswaku loko rado ke u ta va u byi jili amabidla byi teke u ta byi beka hi la kusuhi la a ku va mpelampela u ta va u ku bavana na la xinkuhlwanini u va u yingiseta na wena u nga va u hi tswalela ku hi bekela amavonela yakho hikusa ha zon'weka ke hikuva hi tiva amavonela yakho henhleni ka mhaka leyi na hini hi bulaka ha yona a ho tiva swinyingi kambe hi leswitsongo leswi hi swi tivaka hi ni mfanelo ya ku va hi ku tluleta ku swone u ta hi khangata ku leswi ha hi swone leswi haleno hi swone ehe u ta hi tlhasisela leswi hi nga swona leswi swikeke swona
1: hanye ndlela leyi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: Natali uli bombo ka vubindzuri ni vukombisi bya lowu nongonoko Elvis Magaya ala ya michinini hi n'wi hlunyela vuyingiseti lebyi byinene hi nge hoyo hoyo kufuzi hi ku phinda.

0: hanya ndlela yo yipimisaka uvulavula leswi pimisaka swona.
1: Hayi. Inaka. Kunhloko mhaka yezu namuhla. Hayini. Wanuna. Wanuna. Swiyenche hayini ngofungofu akuva wanuna. Hi xilungu vale eperder interesi. Hayini wanuna. Anga hanaveli vatshama xikanwe la kaya ni sati la. Dzimbeni siku vo tshama xikanwe hweti. Kumbe vatshama xikanwe ti hweti bidzi ti zwa zwiti ti khaluteki.
0: Hanye ndlela yo ipimisaka uvulavula leswi pimisaka swona.
1: Hayi. Vatshatana nile kumbe dzimbeni siku vatshateni khale. Kambe alwe wanuna kuchuka kutlhasa xitsongwatsongwana lexi xa xipungwatanyana xa kuva a nga ha munaveli a nkatakwe nele nela mubedeni futhi ni loko a vona nkatake a ni mahlundzu switereka hlundzuka hi yene swi nga va swi yantxa ha yini swoleswo haleno hi yamukele madoda ni masungakati lawa ma taka hi tshandzelanyana titsongo ta leswi ma swi tivaka leswaku swoleswo swi nga va swi yantxa yini mhaka leyi ya humelela futhi ni ko loko i li mamana na ye mamana na yena a chuka hakanyingi a va twa lomu tinhlengeletanini lomu swi tekini va hlaka mina nkatanga futhi ni a ni munhu havile loko hi etlelile phela futhi hi nge kumbexana ho va va makwavo phela i nyama ya mbyana a futhi a ni yi navele hambiloko ni mu vona buya hi le kule le futhi no hlundzuka ni nyinyinitsekala ka ku vini ni khale kambe loko ni huma handle hi a handle futhi he nge kumbexana
0: hanye ndlela yo ipimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona.
1: Siyencha hayini so swa kusani ho va nuna mpela vati hlaya vati dzungula hey loko ni likaya mina ni nkatanga futhi ha hambi no mukhumba hambi loko e gqwa xisayana kumbe xana e tshama la haya nga na kapulana futhi ne swako futhi loko ho zaya ku kandza mbedeni vo zongo dzinga kone pra hi etlela dzisha a ni zonweke hayini futhi loko ni muvona ni hlundzu ka stereka
0: hanye ndlela yo ipimisaka uvulavula leswi pimisaka swona.
1: Hayi. Swi yantxa hayini swoleswo. Hi ni madoda haleni. Aku vava ta hi pfuna ku va hi camula mhaka leyi. Xikwan'we hlanga, mamana Inesh Simango, mamana Melody Man, na Vovo Celeste. Ha n'wi losa hi le hoyohoyo hi khanelo loko n'wi ta va n'wi pfumelile ku va n'wi hlengela ku nongonoko lowu wesiwa namuhla. Hi xihlafurhi nongonoko wa ku sungula wa lembe lebya 2024 i khane ngopfu swinene ku va n'wi ta va n'wi yamukele xibyamu xebyo tatana muhlanga a ndzi lava hi leyo
0: hanye ndlela yo yipimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona.
1: Hayi.
2: Hiloselile xikani ri xile kumbe ri perilile mayelana ni nkama lowu yamukelaka wona a rito leli a rito leli mbaxi wa wumuhlanga bon ni lava ku camula titsongo ta mayelana ni mhaka leyi livombo a yi pfuxeke lama ya ku vulavula hi mhaka muni leswaku swi swi nga endlaka leswaku wanuna a tshika a nga naveli wasati wa yena hi mhaka ya i humelela ngopfu swinene mayelano ni mahanyela ni experience ya leswi hi taku hi hanya ka swona siku lin'wana lin'wanyana hi nga balala leswaku swin'wanyana xin'we xi kuvangela xa ku ni xo xi livombo xi vekeke la xa ku hlampfi kumbe swidliwani hi xichangana xa ka hina xa le amageza ya ximbutsu a xidliwani xi hamba a makhala xa endla leswaku wanuna a tshika a nga ha munaveleli a nga ha mu voni swa nga tolo asati wa yena swin'wanyana leswo ntse swi vangele swinyingi swi nga endlaka leswaku wanuna a perdera vontade a perdera interesi hikwalaho ka sati a maendlela comportamento leswiya a kombora mi libala mahanyelo la ka ma nga fambelani ni ku yaka ka ndyangu ni mahanyelo ya nuna nsati swi endla swa ku nuna a nga ni ku n'wi vona swa nga wansati va nga yaka ku na emuti swin'wana swi nga endla leswaku loko a yela ku dyondzisiwa leswi a nga venga ni mahanyelo manene maxi a pfumela ku dyondzisiwa leswi munhu wa nuna kumbe wansati a dyondza siku lin'wana ni lin'wana ku kwa a suka misava kambe loko a yala ku dyondzisiwa swi nga endla leswaku wanuna a hela a ku mi navela swa nga n'wansati wa yena leswi hi gama swi endla a le rhandzu le hela a muti u mbomba kumbe muti u nga swi balisa ku yini leswo a le rhandzu le hela ni wu muti wa kona wolowo u lova hi leswi pra muti u kula a le rhandzu liya mahlweni ku lava ku nuna nasati va navelana a manavela hi matlhelo ya manene hi matlhelo hinkwawo maxi loko ku na loko swi nga fambi swona laha phakati laha swi nga endla lerhandzu ni nga hi mahlweni van'wani va le ku xipumara leswiya leswi kuma swaka a swi fambelani a maendlelo ya mamanyani na mihlanga swi kumani swi chatani loko mihlanga koka sini yena koka ha sini loko a ma a zama ku lava ku tlhanganisa koka ha sini se swi endla swa ku ha he livombo swi nga pasi leswiya a ti rhandzi va kona ni vekile lavulala ku tlhavinyetela hi ngoti ngoti loko se bola yo mhala ku yini yo tsemeka leswiya leswi endlaku mitini ya kutana a miti ya kutala yi hohloka hikwalaho ka maendlelo wolawo swi nyingi hi nga bala swa ku hambe swa kun'wana va teka tin'wi a swi hundla swa ndlwini a wu tomi la vona la ndlwini vida intima va teka va le haxa a handle a wu tomi la wena la kwarto swa yila ku munhu u teka u le haxa handle buriki wena a wa ha li munhu hambiloko u famba swa endleka swi hanya lomu mitini swa ku wasati a teka xihundla xa yena a siku leri mihlanga a hlwela kunyana wa bala siku leri mihlanga a hatlisaka wa bala siku leri mihlanga a mi tsakisaka wa bala heyeyeyeyeye swi muchumu ya ku a swi yakekanga swoleswo hi leswi endlaku miti ya ku tala ya ha hluka swi nyingi nga swi balaku laha swi nyingi nga swi balaku laha maxi ni ta tsema kwalano ku ni nga lehisa maxi hi tshimatshima livombo loko a mutini wansati a nga tiveki ka ndhawu ya yena ya wansati ni bava nga tivi ka ndhawu ya yena ya wubava swa endla ku a muti mbomba a le rhandzu le hela maxi ngopfungopfu wansati loko a tiya a boya ngopfu yi tiya hambiloko a tlhangana ni swilo hali wansati kunene wanuna hambiloko o wani majeveceve va gama a vuya ndleleni hayi mhaka ya kona yoleyo a ni hinkwaswo kha ni mambo swinene
1: impela hikusa a ni tihla swinyingi na vhela vovosileswi kumbe u ni mazwiti ya ku u tlhantekela ka leswi a hlayeki nhlantswana yakho
3: kani mambo swinene program tlangelile vayingiseti va rado tlangela marito lama taka hi le hosini lama humanya a minongonoko ya tintsumi ta xikwembu hikusa ku na lwanga kona lakalaka nga hlayi swa ku hosi ya nga xikwembu xaka un'wana na un'wana a sungula hi ku vulavula na xikwembu a ku va ta sikela ka huma handle vanana ni vamakwavo a sungula hi ku vulavula na xikwembu a ku va sikela ka pfuka vona dyambu a vulavula na xikwembu ku va huma handle vonana ni va muti kutani ni mi pfuxelisa xileswo marito ya ku goma na ku hlaya leswaku hi ka kunene a ndyangu para ku va wu tiya wu fanele ku va wu tiyisa hi wansati ni wanuna ndzeni ka muti ha vana na va ta vona leswi va bava na mamana va hanyisaka xiswo va famba hi swoswo loko u sweka swakudya n'wana ku langusa a garava leswi yencisaka xiswona na ya ta huma swi yenca lowu ni swi vona swa swi postareke livombola ni sungula hi ku hleka ni va ni ku ga endzhaku ni tivanisa ni nhloko hi laka xikosi hikusa ni vona nga tinhlantini yo vona makhala lama nhlantakanyeke kutani loko a ni nhlantini a yi nga hindzisanga swona hambiloko va hlanti ntima a yi hambi ya ntima ya kutani ya hati loko ni vona ngi karhapaka kumbe swidyowana ku hlaka mihlaka kambe xi kundzuluke yi yantxa khale
0: hanya hi ndlela yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
3: kutani hi ka kunene ku va wansati a tshamisa mutini fanele ku tiva leswi a fanele ku xi yantxa la mutini wa yena a cinca a xa ku karhi xi yantxa xa ku yini kutani ni yonhlampfi hi fanele ku hi xongisa leswaku tatana ta tshama kona hikusa loko a huma hala handle a ta kuma nhlampfi swaku va yi fridge leyi tshuka yi kutsu va yi hoxe yi tshuka yi kutsu a tshamisaku hala a nga ha ti haleni ka nhlampfi ya ntimali ya ku ya mbala malope a khanga ni komba huku a ku luwa swi kota ku sweka swoswi na huku yi hambale malopa hi tenci kutani hinkwaswo leswo ni la ku hlaya leswaku ni fanele ku ni cinca mayencele ni yenca leswi va lavaka swona a wu katini a ku va va ta ni dumba na mina va duma na mina ni ta gwadla ndleve ni yingiseta ka masungakati hikuva hi swaku leswi ni nga ni mbahla no tiva hinkwaswo kambe lowu ntsongo a nga ku komba ndlela u famba ha yo leyi ya ku hanyisa loyi a ka ku a wuton'wini leri nga heliki lwenkulu na ya ku komba ndlela loko yamukela u pona kutani ni ta yingiseta vana va hotsi loko va hlawutela leswi va swi vonaka ni leswi va swi tivisaka xiswona khani mambu muhlanga khani mambu livombo khani mambu hinkwenu vayingiseti va leri program
4: o vakiti inkomu kokwa a vusungakati byebyo loko u li munhu wena u tivaka leswaku mineni ya vukatini a ku wu tichanga nyana hikusa hambi wo va khale va hlaya leswaku phela a ku va kintari wa ku ta voniwa hi vanhu u fanele ku vuzwa ndza ku kukula kukula kutani a ku va vanhu va ta ni nghena va nyoxa ti nga ku kukula wena byoxa byoxa futhi u nga ni wo vatsongwana va ku va va xikolo u byixa u ya xikolo wo tlhoka wo ingaku loko kumbexana wo hawuleka ka nsinya hi wena luya ni matomu ya ku lomu vutisweni byaku a wu hlambanga wu tiphumunhanga hi wena phela loko wo za wu landzeliwa hi xinhongotana xa xitsongo lexiya xi ku landzela xi ku landzela bosopa tshama u swi tiva leswaku ni xilondzo xi hona kiki mamana ni xisimanga kumbe u ni zito
0: hanya hi ndlela leyo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
5: ndzi xile vayingiseti va radio kumbe nhlikani kumbe madambu lon'wini va kana ni yingeliwa kona loko ni nghena mhakeni ya xivutiso lexi u xi vekeke laha a timhaka i tinyingi xa ku sungula ni twe marito ya papa yimuhlanga ni twa marito ya papa Celeste sin swa twisiseka leswaku wansati hi yena a faneke ku va i li mukhomi wa tihandela mutini ni ye wanuna i li mukhomi wa tihandela mutini va twanana va koka xikan'we joko leli hikusa loko loko kuwa hi munhu mun'we a li nga ta endla nchumu ni twa loko va ku a goda loko wu li koka na lowexe loko u li bolile lo tsemeka u ya ku ga u sala wexe un'wana a khoma xihluku ni ta n'wi goda tengele tiyile ntiyiso ya vanhu vambirhi kambe a xivangelo ngopfungopfu lexi xi endlaka ku va vapapayi vanyingi va suka mimitini kumbe va hambana ni vasati va vona ku sungula ni ta hlaya swa ku i ku pfumala xikwembu hikusa tengi u khongela loko u ni nsati kaya tengi u khongela xa vumbirhi hileswaku vamamana van'wani a va swi koti ku tihlayisa hambiloko wanuna vhela u la ku hi machinga hinkwawo a ku lweyi wa nsati lweyi ni ta endlisa wu karhi kambe mun'wani wa tsukula hi kola ka wu kala a ku tihlayisa ka vamamana van'wana a ku tihlayisa loko ni vulavulaka ha kona ni vulavula ni vanhu va vakulu
0: hanye ndlelo yibhimisaka uvulavula leso kumisaka swona
1: ayi ayi
5: ani vulavula nshivanani la ni vulavula ngopfu hi muzimba wakwe ni vulavula ngopfu hi ku hlamba yena titiva swa ku mina nkarhi lowu tenki ni hlangana ni nuna wa mina tenki ni angulana ni nuna wa mina a tiva ku va tilulamisa ndzawu loko a swi kota ku tilulamisa lani swa endleka va ku rivalela swidyoho swi nyikisa u nga vi u hise hlampfi kambe loko a fika kun'wana a ta kuma swa ku tshamisekile se loko wo hisa hlampfi hi kutani we munhu wa kona ku kuma swa ku heyi kusukela u nga pfuka ni dlambu u fambe na luliza le ya pela hayi hayi swona ku lava ku wona nchumu xin'we lunghisa xin'wana ku va pelimenjhe u kumaka ku va u tiya hi kona se wanuna loko a ku xamaratisa ku nkata leswi a hi swona u dlakama
0: hanye ndlelo yibhimisaka u vulavula leswi u kumisaka swona
1: hayi hayi
5: u kwata u nga mu nyiki xipasi lwanuna hikusa a ku yangule rito la wo karhi wanuna wo karhala a nga ha na matimba ya kuma xi ni ta ku pfunisa ku yini swa endleka mun'wanyani wanuna a nga za baleka wo muti lowu vhela hikusa a ya ya kuma lomu va nga mu swekela kona swi va swi saseka a va tshama kosena kambe hi mun'wanyani hi min'wanyani minkarhi na swi navela ku tlhela kambe a pimisa kuma xi loko ni ku na tlhela ni ta ku ni tlhela ni ya kwini ni ta ku ni tlhela ni ya ni ya hanyaka leswaku yini a wu thi ni tshama kwala ni nga kona hikusa laha swa yantswa ni hlayisekile phe va mahlayisi ya laha ndlala i vanyingi ntawu mina ku vona ka mina hileswaku a hi fanekele ku hine vamamana hi ni ku twisisa ngopfu swinene a va munumuzana va hina
0: hanye ndlelo yibhimisaka u vulavula leswi u kumisaka swona
1: ayiayi
5: ka swin'wana swin'wanyana a hi le ku loko hi ku ku twisisa munumuzana tinku u liberala hinkwaswo na wona u nga ha tinyiki ni xipasi swa ku va mu pfuna hi mapimu nawu tinku mu pfuna hi mapimu wanuna loko u vona swa ku lexa xiphazamaka u swi kota ku mu xamaratisa hi hombana u swi kota ku mu angula hi lirhandzu u nga mu tlawuli hikusa hi wanuna ku hlaya ka papayi mhlanga a ku hileswaku van'wana va na swihundla swa le mutindlwini realment va nyingi swinene va kalaka va nga liki naswona swihundla swa le tindlwini ndhawu leswo i nchumu lexi naswona yi nga defeti lelo biha hikusa ni ta swi hlayisa xileswi kulukumba a nyike hi mun'wani mun'wani hi matshamelo yakwe
0: hanye ndlelo yibhimisaka u vulavula leswi u kumisaka swona
1: ayi ayi
5: se na nyike mun'wani mun'wani hi matshamelo yakwe ku ni lweyi a fanekeliwiki ku ni lweyi a kalaka a nga fanekeliwanga ni mbala swaku ku ni lweyi a nyikiwiki ni a kalaka a nga nyikiwanga se loko a vona swaku a nuna wakwe la kaya la a nga nyikiwanga matshamelweni yakwe a tsongohatiwile a ta huma xitiratwini a vulavula hileswaku wena futhi a wa nchomo wena swi nga teka wa exi
0: hanye ndlelo yibhimisaka u vulavula leswi u kumisaka swona
1: ayi
5: tihlamba tinyingi leti vamamana van'wana va kalaka va nga swi koteki ku tiveka axihundleni loko ku ni

0: ni bajia pa ka reporter li peta ka pauti punyela ntong wasati nena akarala azate kandlela afamba na ku washilava kuva aungana na yena vulwa bavalo ntawula ni kulaveka xikhongoto ntamu swinene kulaveka antiru kulu swinene ka vanhu lava mbiri lava leswaku vata kota ku veneni vadyondzisana va vayakana va vatwisisana leswi ni swi vonaka swa ku pilumeni swa hona ngopfungopfu ndzeni ka mindyangu ya hina ngopfungopfu lomu ka hina hi limpezeni la hina ku ni ma ku chefanyana swilepfano lulamisa swin'wana njhempela loko u nghena masin'wini siku xikomu xi nga gwendi u rima masin'wi i njhempela swi nga tshamiseka mutini livombo nada hintawu swi kona leswaku wansati tengeneni a ti kapasitara ngopfu swinene a ku va ta kota ku va a hundlana ni muti wa yena ni nuna wa yena va kumana tlha dyondzisa ni vana ngopfu lava xisati swa wukati n'wana nga va khomisa leswi ni leswi ni leswi hi leswi ni swi vonisaka swo khani mariti loko ma ha huma hikwalaho ka programa hi ta vulavula
1: hanya hi ndlela yoyi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
2: hayi na ku va mama a swi dye ku fihla a ku hlamba i nchumu xa lisima ya loko byi xa u nga wansati famba u ya tichela mati u hlamba matihlo u susa matomu loko ni leswi swa mpupu swa ku tipende hi ku sanka tako a ku navele na wa ha tipenda kutani u ta tlhasa a ni tolovele leswi swi ni nga tshamisa swo hi wena hi mani luteka chuku a navela nhlampfi ya ku buna wu na nga kone mani hi ku sanka tako na dumbaka n'wi loko wo chuka u n'wi vona na nchimile la kaya la enchi leswaku a suka wukeleni ka xikhele a suka a ku kuheni ka nhlovo a suka u tsemeni ka swipinyoza leswi nga fanele ku va swi yencaka kambe loko phela wanuna nga ka swihandla wanuna hambiloko o suka laha ya ku tsemeni ka swipinyoza laha ya kumbe ku keleni ka xikhele kumbe ku pandzeni ka tihunyi loko a buya laha a ta ta ku kuma leswaku u tshamisekile u le ku swekeni ka makhofu lahaya wa nun'wela xinatalana u chele batomanyana lahaya futhi tinxile ti wupendile wanuna u ku navela hikusa u nga ha gqoka xisayana xa ku kasi kambe loko u ni timhaka leti ta numu vosopa ni yingise ta hahombe leswi a hleke mamana hi nexe a numu lowu na wona wu fanela ku va wu hlambisa hi lexivhia ni womu kumbe u patsa ni xigema loko u pfumala hlehlwa bya ku wu hlambisa numu a ku vulavula wanuna hambiloko a nga buya hi ntizweni na ye xikurututu a nge la futhi loko ni tlhasaka hi swi tivi nyandhako ni yi ta ka biwa hikusa namuntlha hi ta tlanga byi xa kambe a ta tlhasa kuma leswaku a nomu xi tlhama xigama leyi a ta tlhasalaka a kuma leswaku a ku na xakudya a ta tlhasalaka a kuma leswaku futhi ni byi xili ni hoyohoyo ni nchumu a ku na nchumu wo mu langusa phokeke swi a nga famba a nga siyanga mali ya ku xa makhofu a matirambo lawa hinkwawo a nga buya na wona suka hi ntizweni xitaratwini a yingiseta tikhoma tin'wayela ya we loko a tlhasa kaya swo mu komba ku hlamba hi etlela ntse byi ta haxa na mpela kutani u ta sungula ku famba wu hi karata lo mina nga tanga phoka a nga ni khomi a nga ni naki a ta famba a ti dzingisa lomu handle lomu swa ku kasi xo xi ni nga na xincini xi ni yo va ni yo tshamiwa ni wona wa tshamiwa ni tshamiwa a ku kala la kaya swi nga ha hambi kasi loko a huma handle futhi a swi jikanyingi butangu yin'we deke fahla pronto swi tshamisekile hikusa va ni makhomela lawu ya manene
1: hanya hi ndlela yoyi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
2: hayi pumba numu pumba mavulavulela lawu nga nawu lawu yaku la
1: hanya hi ndlela yoyi pimisaka u vulavula leswi u kumisaka swona
2: hayi ya loko u pumba nomu u ta swi vona swa ku a swaku a ta fona nkatako mamana wa manuna no huma hi ntizweni kumbe ku ni swi cana na kolano kumbe ku ni swakudya na switsongo ni ta ta tlhasa ni hlo a ku na cana la futhi ni makhala eswin'wini ni siyela vhinti u ni ta sala ni sweka hayi a ku na nchumu la njhe u nga tiya wu buya nombo wa wona u nga tiya wu buya mixo a wu to na huma

0: tizweni hi wena lwiya. Uya munganwini. Kumbuya ka mungani wini wa kone. Lowu ta ka dlasa kuma leswa ko anhlamphi. Yezu. Uta ka dlasa kuma leswa ko ahoko va inkantinge iku tsu. Achana hambi leswi nga dzamakamba achana. Va dzibekeni pa hone matega la ya. Iku savo jula wene ntse. Phela aka nyingi va vasati lava inga va maqhamukele. Va vasati lava mpela. Va zwandza ka vanuna va vangani na kasa hiku va zwandza hi leswa ku vo kala ku hlayisa. A hi leswa ku vo jula male. Vo jula wanuna. Ku savoni dzimenisi ka vavangani njombo ya ku va vatekiwa kumbe va kuma wanuna. Kambe ku tata humelela wena muvhelekisi. Ku kuma wanuna kutani namuhla wa muhewula wa muhlanganyasa. Ah, ewe. Mama na Amelia dimela. Mazwiti yanga ya kuvulavula swa ku a swi nge swona. Kumbe u ni zwito kokwa.
1: Ndzi pelile programa, ndzi xile programa. Nhlekana programa. Hei, ya nkoka. Ei, a ku sungula no hlamarisa hi leswi swi vonaka ka parata. Swi danisa mini. Hi ku loko ni le wun'we wa kona wa ku ni swi yencaka leswi hi ku i dyondzo yikulu. Hiku ingava eli hiyo nhlampi ni hisaka. Hambi hi loko ni sweka matsavu ni hisa ku twala a swi nyanganya xa ku hisa ku tshwa. A wu dina wu swi nyoxisile. O va nchumu ni chumu lexi xiyaka kumeka xi byili. A xi kona xi nandzikaka loko xi phamele paratwini. A minchumu i nandzika hi loko u yi sweka, ma swekela manene, i mbowa, i nkaka. A ti pure fisha wata. U swi hisa, a swi nandziki, a swi khaluti ka nkolo ku swi muta. Ya loko ho vaka ku ni le ka mahanyelo walawa ku ni fahlamelisa hinkwaswo. Hei! Swi fela ku ni ti dondzisa ni tshama ni dondza. Ni swona swa ku leswi a hi swona, leswi hi swona. A madota, ni tindota. Ni masungulo kati maihlahlile muhlanga bobusileshe mama na wanga ine isimango ahene ni mahlweni wa makwezu hikoka ngolo le amazwitela maka humahala nelaka mangi I mahlanganisiwa madondisa munhu lweyi anga ni ku yingela loko ili xichopi wa ku gela tshandzeve chichingisa haka kunene kolano u vo yingiseta loko ku nga yingiseti wo xaniseka ala alizandro hakunene dra juleka ku ndzi va koni papayi wa muthi wa tondisa asati loko va tekanile swa ku ili leswi nkata leswi hi fela ku hi swintsa xileswi kambe u dondisa kambe munhu yeluya a va ni ku yingiseta a va ni ku jula ku dondisiwa kambe loko o kumeka na yene ili xitsandza valayi anga dyi ku yingisa loko va mu dundzisa a to yencekana a va nga hambi nchumu na verdade loko u yencekana wu ta siyiwa la kaya hi ku handle hala ku ni va malunghisi lava swi kotaka kweni va teka a xinyalana va xi fahlamelisa ni nyalanyana hi ku pfakepekepeke va ku xipedi xipedaswana va xi hangalasa nako neswi matana swa kona mati walaya pedasi lawa ya hi wala mahamba ka mati laya a chela la kuma swa ku leswi ni daka hala kaya hi yo huku leyi maxi loko ni swi twa la swi hambanile kasi swi endlisa ku yini swi dya ku tiva maencela mamana wa ku kasi u tiva maencela papayi wa ku kasi hikusa loko va ku byela nchumu swa ku leswi a hi swona swi twi ku enge u nyikela ndleve u yingisisa u swona swa ku leswi va ni byelaka hi swona kumbe hi swona u nge ke swi dringisa swo swiya ku ta swi vona swi ta famba swi fambaka kunene na wena papayi mune ku ni xindzivana hinkwako na n'wi tshamile n'wi huma hi ntizweni mi va ka xindzivana ku phela ka hali loko swi ku i swi endlisa ku i na wena u swi hamba swi va swi dari maji loko a xindzivana lexi unga je ku switwisisa be ha swa honeka michumu swa honeka swinene swi jila ku veneni u va ni ku yingiseta papa i munhu a va ni makhanelela ya manene xikarhi ka muti a khanela na wena swange u wa xati a khanela na wena swange u mamana a nga khanela na wena swanga kumbixana wo va xilo lexiya na wena mamana ndzo wena u va ni mahlamulelo ya manene loko papa ya ku ka wu ka nchumu a ku phela lexi a nga ti i tenkhenjisa ku i a muti u ta famba a mayakela muti hi walawa epuriso a li zandzu byi sukela a kintari byi nghena a sala byi ya nghena a kwari u ta vona muti lowu ta va ni ku ku ti a mati makhapa hi ndzheko luwa wunene kambe loko a lezandzu a sala a kintari laha byi nga li kona byi ya tlhasa sala byi ku nga vi ni nchumu hoho hambile ku hangena kwari ta ka hina nchumu xi nga kona ko va ni wutloko kasi loko mu byi sukelisa a kintari laya byi nghena halaya sala ni vana venu va ta va swi vona swa ku i a va madala lava ni dyondzo yinene kambe loko dyondzo yi nga li kona wuwi swi nge ti enca nchumu swi ta hlekisa livombo wa hi dyondzisa wa hi tsundzuxa a leswi swi encekaka lomu mimitini leswi swi phatlukaka a hi kombela swa ku va hi yingiseta hikusa ni nge ti xikuluwiri mina ni ku ihi hi yingiseta hi dyondza hi khoma nchumu xin'we hikuva hi ku khoma hinkwaswo leswi swi khaneliwaka nchumu xin'we xi ta ku tizela u ta hanya ka swone munhu ndzi wena swi khomi swo leswi hi khanelaka laha ku na hini hi khanelaka hi swi kota ku hlamula ku na hini hi khanelaka hi nga swi koti ni mahlamulelo kambe swi teka zitu byin'we ka hinkwezo hi nga laha hi khanelaka u kota i li dyondzo le ka wena ni kota na mina i li dyondzo le ka mina ni dyondzisiwa a tindota ni masungulukati va swi hlayeliso ke a laha munhu ni munhu a khoma hi laha khomaka hi kona na wena u tlhekhiwuta hikusa a homu loko i tisudu hi laha u swi kumaka swa ku ya hi kona laha swi fambihaka kunene na wena u teka a xigatlana xa ka kwaku u ya hlipizela u hlipizaka hi kona ni yelwi a teka xigatlana xa ka kwaku a hlipisa hi laha xi tekisaka hi kona xala a hi leswaku ni nga ku ni dritile programa ni ku ha na ha mi yela ni nga kala ni nga hlaya hikusa va khanele lava nga sungula i-i na mina ni beka swa ka kwanga leswaku ni tatisa ko lava makwerhu va nga khanela kona ni ku khani mambo dyondzo yinene mina ni yingisitaka ni swi kuma wena u yingisitaka u swi kuma hi hlahla swi va swini swinene hi tshika kwini hi yencekana hi nga twisisi tatana wa ku kaza a yencekana van'wanyana hi va lava ku loko a suka nghena kola ka vhizinyu laha a mu kuma hi wansati na ye mamani wa ku kaza a nghena kola ka vhizinyu laha a mu kuma i wanuna swimbili a swi nandzikanga leswi a hi hanyeni hi vutomi byinene khani mambo program chawa hi hanyeni hi ku zula hi hlahlambuta hi ku zula khani mambo
0: lomu ku fambiki ndlopfu hambi ko famba a huku a swa ha ti tikomba hikusa ku fambe ndlopfu kutani mazitumuni lawa na ha taka hlaya wone mine mazito lawa na ha taka hlaya wone mine hi wani ya kona madodani masungakati ma chilelekile lama hlaya ku yingisetile gwaqa xa ndleve xi xi yingisa va swi hlayele hi xicopi kutani loko u nga swi yingisetisisi u ta hi tsalela u nge he bya nga vukati byi phonyokile byi luzile u byivala leswaku ungwe u ve n'wamaninginingi ma kandleve u le emisori provincial maputo wa radio mosambique 102.3 xkfm na 1080 metro xika wonder media hi tsalele jesuslibombo@gmail.com kumbe 86 21 26 126. U tsala unge a hi hanyi, u tsala ta ku timhaka leti u nga na to kumbe u navela ku vuta hlengela ka nongonoko lowu hi tsalele hi Radio Mosambiki www.rm.co.mz. u nga hi kuma hi tho yi nga pheli ya hlola. Vhiki byi ta ka hi ta va hi li khola. Tata.

hise xin'wana na xinavo xi xi tshamile xa bula ni vanghani va kona va bula va bula va bula se xi ngu ey laha ni nga kona ni xikhale ni mhaka yi ni hisaka mbilu swi va ngu i mhaka munhu ngu e a nsati wa mina masikwana lawa a ni modo wa ku loko ni la ku mukhisa a ni kobrala mali tolweni a ni kobrale se hi khisi lalin'we se vanghana va kona vango wena swa yantswa ku kobrala ku se hina a hi kobrala duzenju

0: na nenguile pirisoro wa kona sa ku tlula nimpimo ayima hiko le phambene ka kwadro anga ya loya switivaka leswi swa ku imbongolo a vele kanwa sekele ka yima kuya ka ku bi ku kuzwe ku kutititi kuza ku hela xipimo xa 15 minuto akusekeleke munhu baba le khaleni ka kona Joãozinho asekele ka imali yeshe se prisoro wa kona nge swila kubala ku wena mbongolo ha swona ange hayi khona prisoro ani mbongolo no sekele ka hiku ku twela usiwana hi leswa ku leswi ni ngo chuvuka ni vona leswa ku hi wena weshe unga yima swantwa ku va ni sekeleka ku va ni yima na wena
1: EP Música Show, o Black Dish no

0: Musa mwana abalikunga bela mngana wako wana waisadi. Aku, eh, ukona mngana ama, kani kona mranziwa. Se, kunjana, kani kona. Sako, ah, mingata senu kaya. Aku, ah, tana, kuna munu. Ah, lungile. Se, nza ukawara liwe, amuisa takusi, laka akumasuku, eh, akuna munu. Se abalikunga kambe, eh, mranziwa. Sinten utea anite akuna munu lakaya. Nikola pe, aku, eh, nikubjeli nukutana akuna munu, namna nsukile.
1: As quadro, sato akona, asoka ikubaviseka ya mangala ka komandanti. Ange komandanti. Loko zoni vona ileswaku ni sikiselile ni ku stalulama kambe hey nuna wa mina chima umakaya tolo aka ya xava mpunga ku ta fika sosi ange se tlhela kaya sela ni nga kona ngqondo ya mina ya tirhi swona hi vona ni xa ku xiyendla ana ha xitivi mpela
2: ei muka kaya uya tshama u hlantswa maparatu u sweka uswa

0: Oyoyo, mwintsito kurandzeka, ripelile. Hi tlhele ku hezela ka nongoloko wun'wana, vunanga ni tinkambitintshwa. Nongoloko wa kola emisori provincial di Maputo wa Radio Msambiki, nongoloko lowu yaka Mfukeni, wa umune wa vhiki rin'wana rin'wana hi nkarhi wa 22:10. Xileswo, lowu i nkarhi wa ku va i ku rhamba hi kota ku va hi longoloka swin'we ka nongoloko lowu. Wa risima ngopfu laha rhambaka majaha ni tintombi leti ti tiselaka a ntokoto wa vunanga leswi ti lulamisaka swona siku rin'wana na rin'wana ku va hi kota ku va hi tsaka na vona kola ka mintirho ya Radio Mozambique emisori provincial di Maputo. Mintirho ya hina ya xa Mpfhukeni 72.3 FM na Milwaukee ka on the media. Amagudi 89.0 FM, Ponta d'Or 90.0 FM. Internet www.rm.co.mz. Epe Maputo hi kota ku va swin'we hi longoloka. Namuntlha ku hambana a ku kona ngopfu mululamisi tlhelo mukombisi wa nongoloko lowu i David Ntimana, kasi Tomas Buruma hi yena khomakhomaka a michini a ku va nongoloko wa hina u ku fikela khwatsi. Hi ni murhambiwa tanihi laha vuleke kona leswaku hi ta va hi li kola ku va swin'we hi xipimo xa 30 minutes hi bula na hi cina hi va hi chachula swiphela. Ripelile hi nga va hi bula na mani?
1: Ripelile Khanimambo vayingiseti va Raido. Vito la mina hi mina Americo Pedro.
0: Americo Pedro a kambiru ranga ku va kumekaka nongoloko lowu vunanga ni tinkambitintshwa. Hi ni ku tshemba leswaku se u kumekile makambe ya ku yandlalaka swinene. Namuntlha u yi tisele tintshwa. I ncini leswi hi nga nyumelaka swona ka Americo Pedro ka siku ra namuntlha?
1: Ka siku ra namuntlha hi nyimele vunanga bya byinene. Unanga lezi dzi dyondzisaka mayelano ni mahanyelo ya sociedad ka nkarhi wa swoxi.
0: Hiswona. Hiswona wa yi twa mhaka kona muyingiseti ku rhandzeka leswaku kunene a ta ni dyondzo wo karhi leyi i nga tlakuxaka a mapimo ni maendlela ya majaha ni tintombi ka nkarhi lowu tsemakanyaka hikusa swikarhi swi tele. Kambe na yena a ta ni ndlela yin'wana ya ku va a kombekisa leswaku hayi khona hambileswi vutomi ri tikaka kambe ku ni ndlela leyi ya ku va hi kota ku va hi hanya na swi ri xitano hi kola ku va hi kota ku va hi bula na wena hi pangalata na wena. Vunanga hi ku twala loko vuthuza laha u ku mamane.

0: Mfambwa Joni alane ka mfambwa Joni ano la ku shukuvalisa atimbilo ta talava fambela ku Joni na mina fambele Joni so ke ni vona swa ku a swilungi
1: isa
0: lana ni endle leswa ku ni kwatisa munhu ingoma ya ku hi refletira hinkwerhu hi nga vanhu hi hanyaka swa ku na podi famba Joni hinkwaswo swi endlela Joni dzivala laha hi sukelaka kona tenke hi tiva swa ku mundzuku loko ku endleka swa ku biha hi ta tsutsuma ya kwini njhaloko hinkwaswo swi endlela Joni ku fana ni leswi nga endleka swa xenophobia ku ni vanhu vanyingi lava nga panda va siya minchumu ya vona lava yi endlile va siyi vana va vona va siyi timovha tiyindlu va siyi minchumu yo tala se mina ni endlela swa ku i solidaridade leli ni endlaka swa ku hinkwerhu hi pa hi xikutara hi swi vona swa ku mundzuku loko hi tlhela hi swi kota ku hi endla nchumu ka tiko ra hina
2: ison u rhamba lava va tolovelaka va tirhela Joni ku va loko va tirha va swi tiva swa ku i ncini xi nga va susala kaya a ku va va za va ya tirha Joni fanele va tirhela kaya va tsundzuka ndzhaku
0: xona
2: a ku va loko swi biha se
0: va swi
2: tiva swa ku a nhloko va yi tumbeta ku eka kona
0: hi xona i ntiyiso le
2: hi xona ya ku kuma kambe endleni ka mfambo Joni ku na Rosinya

0: Awi twanga simbe yakufamba ukatene. Awi twanga simbe yakufamba ukatene.
1: Rosinya lesha ku va mamana ni va papai va byela hi ninga vana swa ku kulenga mutiva andlela le mfamba ku ka yona na podi muva vana munga yingisi loko mamani ku papai ya khanelo wena unga nwana unga yingisi se u gamo ya kuma a disgrace ka utomila wena u gamo u tsundzuka swa ku avani byelile swa ku

0: Isso. Isso na yakukuma na swiristano e twile la u yimbile mamana u yimbile mfamba Joni Rosinya sose a inavela ku vaitiva leswaku kusukela loko ta va sungula ku yimbelela ntirho lowu endlaka lowu yimbeleli u vonisa kwini u famba khwatsi swikona swikarhatu swi kumaka loko swi fika swikarhatu u endlisa kwini
1: leswo a swikarhatu ku va kona swikona swikona hi ku a ni se va ni patrosini hinkwaswo ni swi endla hi leswi ni swi kumaka mina ka leswi ni ti endlelaka swona ka mabixikata ka kwanga swi kumeka na swikarhata buki a ntirho na endla ntirho wa wunene na swi tiva swa ku hambi hi muyingiseti loko a ta yingiseta tingoma leti a ta hlaya nchumu hi swona buki i minchumu leyi ni yi vonaka swa ku pra mina i ni beka ni va bon a yi nga beki mina ntsena kambe a yi veki ni vanhu lava nga ta va na va xikutara tingoma leti
0: hi swona loko miyingiseto yina navela ku a ku rhamba ku va a kota ku va u ya mpangalata ka nkhuvo wo karhi nga va muchato nga va swin'wana na swin'wana ku endlelaka swona hikusa emikuvi i tele leyi va nga navelaka ku va a tingoma ta wena leti a va chelo va va cinela va nga kuma endlela yi ya kona
1: para va ni kuma i 84 04 39 99 2 84 04 39 99 2 o va nghena ma rede social Facebook va tsala Américo Pedro Oficial va ta ni kuma va nghena a YouTube Américo Pedro Oficial va ta ni kuma TikTok Américo Pedro Oficial va ta ni kuma
0: hi swona tanihileswi sunguleke nyana masikunyana a ku yimbelela a navela ku va yi tiva leswaku makungu ya wena ka ndzima leyi sunguleka vuchayi hi yini ya kona u lava ku pokopela mahlweni u lava ku va u humelela hi vuchayi kumbexana a vuyimbeleri bya wena byi kongoma ku va u humesa leswi nga na swona ntsena swikarhati swi nga na swona hi tlhelo ra tingoma kumbe hi wihi nkongometo wa wena
1: na nkongometo wa mina i ku humelela vuchayi i ku humelela vuchayi kusa na yimbelela
0: hi swa
1: no pfumala museketeli a ni kombela swa ku loko a li kona munhu loyi a ni twaka ka nkarhi lowu a ni pfuni a ni yali ka leswi a munhu a swi vonaka swa ku swa dara pura ni pfuna poda ni pfuna
0: ku ta fika nkarhi lowu se u ni tingoma ti ngaka hinkwato leti ti khandlisake
1: na leti a ta ku sungula ni ni 22 wa tona sosi ni ni 3 leti ni vuyaka ni ta ti siya leti a vanhu va ni byeliki buriki khale va ni byela swa ku tenke ni landza ndlela ya ku yimbelela marabend majani nga swi levhara sero a ni swi vona swa ku eba swi nga li sero tu maji siku leri ni nga pfuka ni ku tenke ni ya endla leswi a xitshungu xi dyaku swona buriki mini ni ya yimbelela maji a ni yimbeleli pra mina ni yimbelela pra vanhu hinkwavo se loko ni nghene xitudio ni byela producer ni ku a hi endle tingoma leti ti fambelaku ni na soladade dzaka kwezu se ni gami ni swi vona swa ku a ndlela hi yona ene vanhu va ni seketela swa ku a ndlela leyi u nga ka yona yi ta ku yisa mahlweni
0: hi swona marito ya vugamu u nga masiyaka ngopfu masiyela lava va navelaka va nghenelela ndzima leya vuchayi hi wehe ya kona
1: ya leswo swi nga va hi makhambi mambirhi kusa ku ni loya ku poda swi navela ku chaya a nga swi naveli hi mbilu o swi navela ku vona mun'wana a chaya ku ni loya ku u swi endle ku swi li ka mbilu ya yena
0: hi
1: ku swi rhandza ja leswi swi ni kambirhi a ma considera sanwe ya ka kwanga u lava ku a munhu a endla leswi a swi navelaka mbilwini
0: hi swona
1: sure
0: a ma kona marito lawa navelaka ku va ma siyela vona swa ku va fanele va yimbelisa ku yini va fanele va dyondzisa va fanele va yimbelela ntsena swilo swa ku va nga guwa ntsena ku nga si va nga siyi dyondzo ka lava va nga ta va ka va yingiseta vunanga bya vona kumbe va yi va cina vunanga bya vona
1: a ku yimbelela tenke va yimbelela tingoma leti ti nga ni edukasanwu ti dyondzisaku yi nge ri ku yimbelela a minchumu wa ku mina na bava wa mina na maki wa mina na podi hi xikutara muzika hi li tshame xikan'we ku leka muzika ku nambe ni tshame na maki wa mina or ni tshame ni vanghana va mina hi xikutara ni vana va mina ni xikutara na vo kusa tingoma tin'wani munhu ni munhu a ndyangwini a xikutara hi party like hi ku ni tingoma ta ku a ti laveki a ti laveki a ni ya leswaku munhu a nga ti endleli leswi a swi navelaka

0: mara tilaveke ku ti chayiwa ka vana atilaveke ku chayiwa ka va ka vatsele vaka kwezu ja anavela swakulu ya navela ku kulandza ndlela u chayi a imbelela tingoma leti ti dyondzisaka ti kombisaka ku ndlela ni ntiyiso
1: ka va productor hikusa a tingoma leti va ti khandlisa ka vona layana nkarhi wun'wana va kuma leswaku hi vona va balaka tona hi wahi marito ngo va siyelaka wona kongomiti na ku va hi hambana ni timhaka ta ku yimbelela swilo swa tingana hi tshukaka hi switwa hi wahi marito ngo va siyelaka wona
0: marito lani va siyelaka wona a va productor hi leswi mi ni swi vonisaka swona ndlela leyi ni landzaka yona u chayi a hi voni va gwelaka swa ku yimbelelana nchumu ya ku kala yi nga le yona hina vachayi hina hi byelaka producer swa ku hi lava ku khanela swa soka ngoma leyi ja mina yena producer a lavaka mali tenga endla leswi a n'winyu a lavaka swona hikusa ku na komu a endla nchumu wa ku kala yi nga le yona na wena u nga yi lavi tenga va wena u yi lavaka ku hlayaka swa ku ni la leswi a yi endla swoleswo se producer anga na nandzu hi ni vachayi hi ni nandzu buruki hi yela producer hi mugwela swa ku ni la ku yimbelela ngoma ya ku a yi laveki
1: a yi kona ndlela leyi a nga zamaka ku va a kawuka hi yona leswaku leswi swi nga tshamisa xileswi i mhaka munhu hi nga swi cinci hi swi endlisaku hi ndlela ku va mun'wana na mun'wana loko a swi yingiseta twa swa ku okay i dyondzo yi taka la a hi timhaka ta tinhlamba a nge swi koti ku va na swi twisisa swa ku producer a lava mali kambe hi kona ndlela leyi a nga endlaka ku kombisa ndlela leyinene ka muchayi leswaku a ndzima leyi hi tekaka leyi a yinene hikusa u ni hlaya leswi hikwalaka ka yini a loko a ba vunanga wa yimbelela muchayi kambe a leyani ku ta vulavuliwa hi vito ra muchayi ni producer okay a ku okay ka producer wa ku hi laha hi nga va rhukaka ko nhlamba wa yi twisisa mhaka
0: leyi
1: ni vulavulaka tlhelo ra ku fana ni lero loko a yi kona ndlela leyi kumbexana a producer a nga swi twisisaka swa ku leswi a hi swinene leswi
0: leswo swi hlayaku va David swa twala mara swo ki hi na vachayi hi ni nkanu mina na ngheni a xitudio ni sungula a ku chaya producer ni artist va diskutira va holova va ni tiholova hikusa artist a lava swa yena producer a mukomba swa yena a ku mina laha a ni telanga ku kombiwa leswi u hlayaku swoni a ni lava ku twa marito ya wena ni lava ku endla leswi swi nga mbilwini ya mina se lano a ku na komu producer a yi endla swa ka yena hambiloko a ni opini ya la ku mpfuna a loko a mpfuna vo gama va nghena ka yini ka tiholova se tenga endla leswi a swi lavaka ja ku na mayelano ya ku sigera ku resolvera problema leyo
1: hi swona i kensila Merco Pedro hi ta ku rhamba ka masiku mataka ku va u kota ku va u hi tisela byin'wana vunanga hi ni ku tshemba leswaku karhi u lulamisela vunanga byin'wana ku va u ta kota ku va u yi bela byona
0: swona
1: hi swona muyingiseto ku rhandzeka gemeta kola xiyenge lexi xa mabulo ka handzeni ka nongoloko vunanga ni tinqambi tintshwa hina hi emisoro provincial Maputo wa radio Msambiki Tomas Buruma hi yena loyi a khomiseleke amarito ni mimpfumawulo David Ntiman mulamisi tlhelo mukombiso nongoloko vunanga ni tinqambi tintshwa vhikri taka loko a ni ta mahlayisa hi ta tlhelave kola ka mintirho ya radio Msambiki bye bye.
2: Vunanga ni tinqambi letintshwa.
3: Nongoloko wa emisoro provincial de Maputo u ya ka mpfukeni wa wuntlhanu un'wana ni un'wana hi 22 horas na 10 minutos.
2: Ya ku rhamba muyingiseti ku va ku pangalatana hina.